0: ai kainga a kromotu a dea roa. Ki mu ia te vita kua whamalo at ke te koe pia pehe ki e le ti o nima tau taha e whainga maari o ma ki mautolu. Hange koe ana tau ngata he proklama ko o si, tau fiefie fo ke mao e taha o e tau punake i loa o loto kromotu a ko mo sesta funa. O kai sola ha taha ia he kau punake ki tangatan. Mo tare ni tu ko fakolo agia he o tu e o tua ko fa o nga hiva i ga ngar la be nga hiva ka kala ka nga hiva fo ga o tala noa ki historia mo ta no meri e ki kolo ko kolo mo tu a mo to ga ko toa e ga de to e fo ga lo a te vita u ko hen ta mo se se mo se se mo more e taimi ka pau ki pau a hava hahiva be amono si talo me me no kamata no fuka ui o fono
1: malo vito avi malo vito de ina ma kawa ue e u yo me ke ta no atu pe avi di e fuma na tula e fau hiva o kuua ko me e ta ko fau ko no fo fa kau kau ni Ka ko fōmarewa e taha, ko e mea e uha.

0: ai fai kausia oi metal tisi. Mo fenga we aki pe ko shoti e tuk foki. Pe ko wilo e au e ngali uraki fai nga maari ange ki mautolu ki ha sio ke kaha u. Fai nga maari e ha feitu ke fai kai e tānaki e tau kau shoti e tuku. Pe ko wilo e ko kake ko kulava atu ki tanei tini o ku sio hake kowe ni malere be mautolu ki tanei tini ha ume o maru. Ka ku hake fai maa whanangi ho mou fi alu aki ma mao a mautolu. He a mautolu koe ni mau nofo pe vaa vaa ofi he ni ka hake e ku kai ke fe fe fawe ai anga e kwa fe ohi. Ka ke anga e kukiwa kai ka mautolu wai kau so dia hena na pitao laki moia wai me tama ofi sai mori tika. Wai tama e taha ngalo yao hana hi ngara ka nao. Ka kukiwa anga na tala noa ku e tuke ka au e hoko ho mou. Whakawheo hi kou ilo e hanga e whaifu kau se ao. Fo tutu le rei ki mua peto ki whoki mai he tau fo'o. O ki tō tō lahi kau se o tia tutu ku i ho mou feitu u pe ku ke ilo ki ai pe ku. Hanga ho mou nofo ko fu e ria la. Me Christ Church ki ta neitini ko o maru. Ka koe hanga koe whanau e ta anoa koe kau ta maa ho mou whakawheo hi. O ku maa whana u pito pe taimia ku whaiaha me ae.
1: Maro, io o ne vera, o ku hoko foke feo i anga i mkaba, ko hame e ke whaia e whaka se tau laki anga, i loa i pamo i ingoa, i loa i moi feitu ha ume ia i mei tonga. Ta i loa i pina e ngā ue i e potu ngā ue, pina e ngā ue a potu ngā ue ta. O ku whakalata pehe, ai anga e mau feo hui. Pe au ku hange o ngari whakalata ai mau feo hui ke a ngā o whakatala noa. Ka kohono hui ngā o ku neinei mau toki whe tau raki. Ai o si atu ha maahina e ua pe tolu. Ko mau whe tau raki. Mau tala noa pe hange o whakalata ai e mau. Mo e tala noa veo ku whai ko e tala noa langa hake ha ngā aue e ao ngā kie whanonga.
0: Malo. Io malo bido e mo se koi koi koi ngai mea le leia bito pia ke whanongo ka ko wha malo te whanongo maari e ko ke omi. Hau ke tawhi ngawe ake he ko mahu inga peke ma ua watu pe a wha malo ke re pio e na wha ata e whanongo maari koi ni. Ko ngā ke ke kau mai ai e polkaramani pe a whanongo mai ai e kau so tia i ho mou e ria. Ke whinga ke te wao fiange au mo nga we ke ka hau pe na u fie fie mo kau ke lau o e tu fo ni na hanga te vita ma ka fa o i polo kalaman ke ba wa wa tu ke ngai so te tu ko to pe pa fo lo e ma ka ta kai mo te tama ka ki amerika a nga ta pe ya seria mo hawai ka pe ki ko hange ko tonga e ma ki ta kai e ngai ot mo tu tonga pe pe ki ngai fo lua ko e ka ke ma u ba ko e a honi fo fie fie lahi au pito au pito. Ko ngā koe, koe ke ngā le te kmautolo o lawa mai peke ngahi whawai whanua e metro tisi pe ki a tawa ke manu ai whai kausea. O ku mō lawa ange peke o tau pare pare, pe a koe fia fia lahi a paresteni peke sekretari pe a moe angi, pe a moe whanau tutoku ai e rea fio i he whanuan, mea mei o holanini, ke mau taritari fia fia ki moua. Koe ngā koe whamalo atuai, koe ngā koe tau tai mi pa ko mau o flahi atu ke mo tolu te ke tau ke ke se fa osi o fa bu pe ke fa no mai ka so dia tu ko tau pe lo to o kalani i he a hondi e tau polo kalama ko ni o ku o mai a e kore pe me he palestini o tau kalapu ke mo lava hi po ke tau pe si e fia fin ko nga folo a tau ki ma tu ke tau fai ha tau ta noa ko si o ki he tau nga we ke ka au o ilo nai lere pe peisi ua, nai ki wholoa e tau hiki me peisi ua ki, nai ki wholoa e tau nofo he peisi ua, i lere mai e ngai whai aho, o e tau talo e lere ka atonga e tau tawalu mo e hoko hoko mai e me ngai peftei e kau sotia, ka koe honi te tau foki apsiasi, koe ngā ke mo o mai kai ke palu ha tau kawa, tau tok tā tā noa ai e poni e ngai ngāwe tau hanganake atu he kaha u. Ba koe koe pe foki mo se koe ngahi association lene hange koe Pacific Vision ba ufe ngawe akwa tape koe ngā koe sio ki halelei koe ngawe ni ke kao ke ba ufe inga kai pe tuku e ba ufe inga

0: ko e tautaimi ku hototonu ae ua pia te tau kolosia e pehe ki Aseria ki e tau ongongo pia mea uene London tuifua uena tautaimi lei ko e programa i e hoatan ke tuku maha ngahi ongongo pia mei he kontineniti malo
1: Io a ko ape fa malo lahi maka o tonga lewa ta pe ga linta pas ka mo ka nga we pe a me fa ko mai ta programa pe a me he e fa e ma te au po niwa a te au ma au po niwa pe ko e pi e mena tonga ki a honi me a te rana ka ko ta nga yong ngo ni wala ma wa tu i a honi me sene australia malo mo la mare au e ki pe malo lele e tong ko do be pe ke so la mo bulangi wa ki ai e ta wong ngo ki he a honi koe aha toko nake ni kono tolu. Ka koe uraki toko naki oi hongfulu imahina, ka ko o katopa oi wafe wano. Tau fafita, e tau wausia mo ui mai. O kore pe mo ke ufa malumalu atu, e tala fatapu kakato ai polo kalama, ka uhu ufanga atu pe ai. I loto seneni i ahoni o kumauki uho uha. O ku au au fia pea natula pea u kaike fu u alele e mau e ana e talu in me ane po. O ku malu malu pe ai funga fonoa pea o ku ki moko moko pe pea mau. Ku malu tonga i te kristalisasi e wanoa kamata ke mafana mai ai fonoa ni i taimini. Ko ia te oatu ai ngongo si pe o kamatatu ake tau ngongo o te itamaka pe a kahiria te ukolosi whaha tonu ki e katoanga koia o e siu perikoula e tau ni manoa a hono fotu u ai kaingalot katolika tonga i Aslelani ai a ulotonga whakahoko ia i he ho atani. Kei kehe a te utoki kau oatu pe mua ai uraki konga ai tau ngfangi o ngongo iki pe a te utoki kolosi ki he katoa nga. Ura ki tau ngai ngongo, ko osme at fuke tahi ni princessi, enceli kala tu fui pe kala wal mata aho, tu aho, pea moe kau mui mui flau, ki he kolomu a ki ken pela, i lawa lele i kakato koia, ini ma imo a ko whakato tolo koia, ki hono to ke ta filosofia ayok iloa ko e felo tei. Lawa ko to ane ngahi steiti, whaka osme lewa ki loto seneni, pea moe ngahi fai anga lotu, kodo a pe tonga i loto seneni, pea ne whaka o se aki i e aho pule lulu pe amo e ka i ngā katolika i pe moa pe amo e ne mea o ma o misa i e whale lotu ko sangato so se fo ka koe sentai pe moa i e aho sa pate. Koe whaka kolo au pito he na e taitarele mo whakahoko ai misa e patere pule o asere ni patere a ita kolomatangi pe atoko ni kiai a patere a rikilangi. Ka pe foki mo e ka au tangata i ki pātere. Nai whakaosi a ke ane me atu ki he ilo, i he tofu a ngai ka au tangata i ki pātere, pe ane whakaloloto foki. Ene me a fuoloa i whalelotu, o ne whakahoko ai, ene whakatotolo, mo ne ngahi tātana ki storia koia, ki he tupuanga koia tupu a oika. Ene whekumi whelawe i moe urakwha tukwhanua ka koe tāna ki whoou ki he māma moe ilo o ki loa koe lote. Pea mo ene manat merie i hene kei eiksi ene kui tahene ko kuini halai walu mata aho kua neunga whanua a enau i he mā i moa whelolo. O ne kau kua foki ki he awa o kakala, pia mo lote o whaifio, pia mo niu i hakumete, pia au o huni. Alaha pia manongi, pia hoko koelolo tākai. Na e whakamafana au pito mo ene me a fuoloa ki he kaingalo tu, ene fie fia ko uhi ko ene kau ki hono kainga, ene ma imoa ko whatotolo ki hono mata i tohi. Na e la valele foki be mo e a fel a ki he tal ka ya helele o na la valele ke ri sri hangingi be mo e pule le le o o inga hinga o falala ka tonga menti ka piolani a finau o ka watu be mo tasman telefoni ke na ta no a fata o valele i ki anga falala ka o e kolo fika o aki be mo tonga i inga hi me lele fe fonanga aki lai lai se ni inga hi me lele nga o e akoto pe i tonga ke to e falala ka nge be mo inga lahi me akotoa pe i he fe fononga aki i hala pule anga. Pe a moha feitu pe i tonga o kau foki moi o tu motu. I e tonga e ni he fitokoni aki pe a moi ngawe lahi ai ofis talifikau lahi a tonga ki a siria ni pe a mei ke ni pe la. Na e taitai lelei e talifikau lahi a tonga ki Australia ni His Excellency Gertie Strang e talifikau lahi o pulu nei poko Brunei Darussalam ai His Excellency DK Nureng Lena BG Salihuddin e he ene feiloa ki fefiani na e mawinga pito ki pulanga ene a fio ki hono tokanga i kina ai wafa diplomatika koia a tonga mo pulu nei talu salami koe tafo gene ngai fonoa whakatui o pule ia e saluteni i Brunei i he tonga hake o Asia ko pulu nei foko taha ene ngai fonoa tu umarie i he lolo kasa whakanatu la, ka pehe whoke ngahi wāta, ai une malu i motokoni i whanua i he whiriruaki o ea. Io, ko e whakaamuia bēm ene afio, ke hoko ko atu ai whakamawhana i whingau aki, ai ongo whanuani ko hi ke ngahi me alelei kotoa pe ke langahake whanua, ka pehe ke ngahi tekinolosia, mo ngahi lelei kotoa pe o kauai ke tau whetokoni aki ke langahake a tonga. Na e katoa e whakeliki kakai ai kai nga tonga nofo Australia ni i he wike kua mali watu ai ana e whakako peheni e he talaf kaulahi lele o tonke Australia ni i he apiko po no i ken pela ko e tunga fine mātua mo e tunga mātua tangata ke whakako ai e na uliliu tangata i whanoa i whanoani o whatata weni ki he lao pia mo e konisitu tone ai pureanga tonga mo e liliu koia o e lao ke sit tiseni wa mehe wa fe mahapito. Koia ke nauriri tangata i whanua. Ko e taha ene a kawe inga mau inga pe o whahoko pe ia ia whai inga taimi pe o ku whahoko ia i Australia ni. Ko e whaosa dupe me he ngongo ko atu, kau kolosi ke katoa ngā, ko ia utau fia fia mo pata i lanko tau me fia tala manu e mau i kuna kafa kafa ko ia e mau kei a fia fia peu mau alu alu ea i he pata mo e wha fia fia e mau malohi ko ia i he tau tesi ko ia ai Wallabies i he timi hau ko ia a mamani a spring box ko ia o sau te Afrika. I o kau mau tete watu na en whaokoni e malai akapulu ko ia Optus Western Australia Perth pe ak mau toi ma foki pe mo pare o preti o mentela tal marie ko ni i me he talu pe me he ta wa fi wa wa ka mau te wa tu he tau lahi o liki ai a i he ke wa fi wa no pa ko ye sa pare a pongpongi e fe pa ki ko ya ai timi a roses mo nights o seneni. A te peta monu ke tangata ko stili tupo niwa a tunia pe a moe i he tau koe ni malo opito. A ko tui ka ngatangai whangi ongo ko lawa tuka tu kau ki kolosi mua ki he atu ha ongo ongo o whikau aki koia pe a moe katoanga o e tau ni manoa koia ono fotu o e kainga tonga katolika i Australia ni. Koia ne kamataia ane po aki ai tarita lelei o e kawa o e tangata iki a ka tenari pain mafi pe a mohono ha o ngā. Na whaka koea ne fiafi pe a hoko ta ake po hiva. Pe na e ka kato kotoa e ngahi kau hiva o e wahenga sene ni o kau mai mo e ngahi steiti meripuane ka pehe ki Kenpela pe a mo Queenslandi pe a mo e ngahi fitu o koea o kunau kau mai ki Aslea ni. Na e whawhalangilangi pe ai e ka tenari ka koe eike piko po o tonga mo ni wae ka ko ka tenari mafi o kune whawhi whalanglangi. Ne mea i he katoa ngani a Bishop Sloan Slalawea Ecumenical Orthodox Mission ko ia Aslelia pea mo Nusela mo Pasifiki kai pehe ki Asia. Pea i fōki mo Sister Claire pea mo i kau pātere hono katoa. Ne lawa mai a pātere mei tonga. Ai a ko Paulo a Mato ko i fufua pātere tonga ia ki ka inga tonga o Aslelia ni. Pea toki hoko hoko mai ai ngai kau pātere o ke aho ni. Ko ia o me ahe ni ai kau pātere, mo kau whaifi kau kotoa pē, o tatak pē ia e pātere pūle o Australia ni, ko pātere i tā kromatangi pē mo pātere palaki ko afu. I ahoni ulotonga whakahoko e katoa ngalahi, i ahoni o ia o ki kalo mai o ate tau wongo ngō, aia ne kamatai ane nai i taimi hongo fulu. Aia koe aho eni o ngai whame i te ilo hoa ta, pea moe keke aho tau ni manoa, pea o ku whafo ofa pito kuna iloto, i katoa nga whaka ofa moe toko lahi au pito pito. Amanake katoa ngani mo whakamatala historia o e tau ni manoa, whahoko kakato moia i ahoni. Kahiri ai katoa ngani hi taimi o noe fiafi, te mau mātuku o malolo, pe tok wha osi e katoa nga apongpongi, a ki hamisa top tapu, whahoko ia hi taimi waho a ta ki whale lotu koia o e kafitro koia o St. Mary Kafitro ECT a pongpongi i hi taimi wa. Kake, o koi ki pui pui toa pea mo e katoa nga o kumau fiau i he loroto ngani te itamaka pea o kumau pata pata mo fie fia ko hi po fa malo pe ka te au ko hi ko ta wen me ni mano e ku ka ka to ko ke mo ui ka ko alpe ki he ke fa ho ko ma ka to nga pe a ko tu pe ko nga ta nga ye fang yo ngo ko la tu wa tu e a ho ni me ka to nga ko ma fe ye ho ta ni fa ta pe ngo le ya ka to fa ki ke a to no fa ka ka to te to ma ka i he o ngo ngo wi ke ka ha o fa ma lo mo me mai o fa pe e ngo le ya tu ka mo me a to fa tu ko a we na london tu fo ma lo
0: Io ko fa malo atu e uena malo apito o no tuku me ko ta ongo ki he ahoni pe a ta monu ate ki he ka to anga ai a foki ne fo tu ai community he fitu o no e uena pe to nu e ma u pe kai o ta ta pe pa monu silani ai a ko nu silani ko e a ko e fitu fitu le va na fo tu ai la ta ki Inuslani ka gengalo ya te apa ko ulak palestini ala taki i e fonuani ko net foriaki netsi ko ulaki palestini fakato aia o lere mai ai na toki he valungo fulu au ke val a fitu wa val ka ko ene tu ya ko e taimi ko ya ko a fit fitu ne foto ala taki paku Ko tui pe, e whamana tu pe pe amo a Nusilani i he tauni pe, mahalo pe ki novema ka kofe e ne tuku ko ia, ka ko e lātaki au tonu whāsio ki ai i he tau fōu, mahalo ko tau ni manoa ke, ki he tau fōu, pa ko manatu lere i pe au, ko e ura ki potunga e talavou pe i he fonuani a e lātaki, Na mei lātaki ko toa, e kau tonga he ni, ya, o ki tamaki ne o mao ako universiti, ko e hui ko fofua. Kaje, ko fa malo ato, malo apito, kau maiki he
1: po. Te tamaki, ta iyo ko ta taiva fitu o no ki, ta uni manoa, pena e kamata, katakpe ki fa otu e makatonga lewa, e kamata e handa sio e pātele tonga pena i tonga ko whata pātua kana iloa ko pātele sili lo. Ko e nane ka mata i ai kainga tonga. Ka kwa malo ato pite i tama kango glave, tok whakakato ki o ngongo wi ka hau o what malo.
0: Io malo apito, whafofa ia ke tok whakakato, pia mo whenga ke ti te ila mai a ngahi mea kotoa pe ngahi lakanga, pange ko ura ki pātele tonga na iena a pātele a Pablo Amato, ai tafak pe ke tau fanongo ke ai malo wena tal monu wat ke kato anga malo apito
1: io malo apito
0: tau taimi o se tau mini te tafa pe a mei he wa he a hoatani te wato ai pe e tau a tuaki mo tau fanongo pa tau toki hoko atu ki hafe koia ai tolu wa tolu no e programa talano he malai spoti pe a mo kautonga mai rei pia pia foka silve nusi tamu e piau. Malo. Ko vai maala ala tua kalau, me he kautaha e Planet Cars, mo nau whanangonongo mo tu waki ke hui keni. Malo vai.
2: Malo apita te evita, pia malo mo alau maria ho eiki. Lerei ai tonga ko toa pe, mo me ama o mai pe ke tukwa tai pe ngai o ngongo, me kautaha ka i loa ko ia ko Planet Cars. Ura ki pe te evita ko atu e wha malo, e ka inga ko ine nau me amai o whao ngai, ai nga hi me alere ko ia at Planet Cars ai ku fa malo hen kia karisi tas toma ko ni te vita mo ka inga fa no na me mai me ringa toni la varele ia tu ene me alere pa fa fe fia ma o pe ko wi a ko to ko ni ki kai na ko tonga ko to ape mo me mai wa ta be fo ka fra malo he ni ya la ni mote ai ko ha mo a fo ken fra la va fra ta wa to ni SUV e weekend pe la va le ya fo ki mo ngo ku ai le na me mai me Hamilton ta ba fo ko ka sto ma ko mana ki ke na me mai me fangare i to na ki ko ni ko i va ko sign up ai pe na me le re pe tiri va ai pe i a ta ta ko ai ko tai fo ke tu ku ai nga u e ko ia ai ka ta ni ko i a ko tonga ko to a pe fi ma o na me le re pa ko ato ai pe fo ki a fa ma lo hen ko ta ta ko ni o ma u fi nga u e a ki mo ma u fi to ko ni a ki ko i a ko e pai fa to ni ai pe ke ka inga tonga ko to ta ko ni ko ta ne wa ka wi ka ai ko i lo a fo ke to ta ni fo ta wa ma u pe a ele ika i he i menkuri a e glave i loa i he tonga tokolahi na ufratau ika ma upe i he totahani. O me lava mai fukia ke ia te kuea plene kas o tokoni kono tuku atu mohono whakaari ari atu e ngahi mea lere kas ke ke ko ia ko ki moutolu ko toa pe o fie mao hamu mea lere ko ia ka na tonga o te moutotu atari lava ke tokoni a ki moutolu hatafa aki pe papa ukai ke iai haolai seni Mea mai koe lava le rei pe whai a te tokoni i ha o whaahinga IT pe koe kalaske mea le rei. Kalaske ke mehe kā pe o au ke ngahi iuti o fetukua o pito e ka inga tonga. Koe fika telefoni koe noa ua ua noa fituhiva o no ni mao no valo pe koe au tonu mai pe ke mau ia te. Fika te au fitu ono e he Nelson Street i o nehanga ta mumea.
3: E lili wa lao fika au aki mo staket malu i mo oi pe life jacket. Me he aho hiva o ka topa, ko pau ke tui life jacket e taha kotoa pe o ka pau o kuke ngawe aki hawaka mita e ono pe sihi fwai. Ki a whakaiki iki, ahi ai maritimenz.govt.nz/lifejacket-changes.
4: Ka au pōpou MMT, koe ui eni ke mou whakatahataha mai, o ku ui mai e historia, pe a ku vave hono whakatawa e utikite, me a mai ke tau katoanga e tau e whango fulu e kulo kula moe hina hina. Ka u whaka historia Liani oe mate maatonga 40th anniversary gala. Afe, toko naki hongo fulu o Okatopa. Ife, ihe Trust Arena i Henderson. Koe whainga maarie o kutaha pe, e koe ute pire kua vave hono whaka fonu fonu. Oua nake to, kai to tongi rewa hao sea tau taha, e koha te pire hao kulupu toko hongo fulu i he tai mini pe. Ma uia ihe mmt.flickit.co.nz mmt.flickit.co.nz Da ue whanua, pia toi amuange e na uivivi.
0: Tenga maari ko ni, ke o atuai e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pia e toi lava ke tiriva atu ke kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Orea ki au petitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki hene pes Facebooka o petitovo finau. Pes Facebooka ko o petitovo finau. Orea ki ai malo.
5: Tromo eki galimu aki whanau nongo ia koe ni e kulupu We The People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O guato ebe whanau nongo ke kau mehemi pa. Whakatoka ngā iangi mua. Ko e tau poro kalama a whamalo sino mo whakawhiohi. O ku whakahoko ebe ia he Star Hotel tu a Sila. Toluhi waua Great South Road i o tahuhu Auckland. Aho pure lulu o e wiki kotoa pe. Taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Pea ko e tau aloha tei ki he mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kahau. Waono a kosi wa fe wa no pe yai mo nga hi pare ki he tau fe au hi disco wolo si pe mo aloha le rei taha ko yai o kwata fra fe loto ma fana ke tau re kare kato ape o loto au kalani mo me mai ki he tau polo kalama fra malo si no mo fra fe hoi ko mo le rei mo mo i fie fia mo toia a We The People fa papa tu piri ki ta noa o fisa fitu tak
0: kore fenga mari ko ni ke o atua e ki whanongonongo ko ni na e toki tau mai e mafu i mea kai mei tonga Koe foi manio ke engeenga mo hine hina. Koe talotonga, hopa, moe lai pere o kukilo e faa i he tangai. Koe foi ufi, koe tau meire, koe lose, kaho kaho, moe paa holo. Ki hono whakaiki ki telefoni ki he noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, o mau e mea kotoa pe ambe iai, malo.

Venus. Venus. Venus.

ko e tau taimi to e tau miniti e ua ua. Tau tau miniti e ua ua ki he tolu i he fiafini, pea ko ki kore wha mori mori pe, ko e hui ko e palo pare ma ko ne tau polo kalama, a ko ia a e tano he mala espoti, ko ki fai a e feinga ki a kautonga, ki he ki polo kalama, mo ki whamori mori pe, mahalo ki mea neti a e tangata, eh? Ko ia ko kai ki ka o atu pe hata ufasi mo tau taitari pe, pea pe kore wha mori mori atu venusi. I he palpalema koni hoko malo.

0: ko i tau tai mi kula se ko di pepe a hafe pe a hoko tolu fa more more hoko tolu ka kou tai tai lelei a e proklamani a e kosu tuku a fou e nao sekretari a peta tau si nga keneti peta te kaki asi mai a e ongo fafine koni na o mai ke na kau mai ke proklama
1: Nasi ke feinga hake ke na hoko no osa.
0: Koia. Kake, te foke at peka te koe, ke tataki mai e polkama e peta hoko to tonu e tolu, malo.
1: Malo o pito te vita, malo o whakamalo o te pe, hono tuku mai e whainga maalien, ke u whakahoko atu ai polkalamba le tio, ma ai kolisutu ku afo o sangata maria mo sangato ane mei Auckland New Zealand pe ko kole pe ke fra mal mal atu ai leva i henga hei tala fra ta ko to pe o lo tu ka mo ya fonua ko os fa hogat me falen ka e tu ko ai pe fenga marien ke u hau hake fra hogat e fanki ongongo mei he ta kolisutu ku ke motor o me mai i he ope pe fo ke hele tio pako e ngai pe ko e me na e lau e te vita o ki ai e ongo fa fin de ke na hu mai ka mahalo na si ke fenga ke na hu mai ke palani ke pro kalama he ahoni ka te u ki e hoko at pe mo fa ka ongo pe o fa pe te na lava o hu mai te ke o se tau tai mi te ko tau fa feta e ai pe ko hi ko e Ai alo fa e ki ku ta wausia mai e ni ai tu lak to konaki ai mai na ko ka to pa ku ta te u christmas i pe henga he ahoni pe ku ka wai pe te o christmas i ka mata i pe mo ma maria i pe te u christmas mo ko risu to ku ko ke la ki ai hatu nga hinga au ko la valele i foki ai mai na ko septema mai na fe mo i kina au pito hui ko e ngai ko ngai teu teu i ngai family ka tatu fike kau ko isu tuku o kunau i whakakaunga tamaki i ngai komni o tonga ai tasis o kalani mo Hamiltoni nei hoka nei whaka ulak fuke ai nau katoanga i nau prokalama i si eo nei mea mai tangata i kadnari o whakahoko misa a lorotonga e when I a foi weekend ko ya ko na weekend lorotonga ya na e okalani foki pe a mo timi akapulu ai ko listu ko fo o ka kata ai ko list a fo o ko list lorotonga na na lava mai ko na u tu o fakata ua ai ko na finga we aki pe a mo e apia ko katolika ko e ko Saint Pete i Christchurch ai ana na rock full out Christchurch o faka hoko e no finger va inga e fa ma be nima pe mo Saint Pete pe he foki ki Christchurch Boys High School ai na na u ku na ko to ngai fe ko ka ore ka ko ni na to ko na na o ku na under 15 pe ko grade 3 a tonga i tonga Ai le toko ni me ni mai kau folau, kau wa inga toko whaono, moi kau pule ako pehe ke kau whai ako, moi kau coach pehe ke mātua. Na nau toko ni me ni mai whakato na mui mui mahe timi. Pehiri ko ia, nau whi auhi i Christchurch, na e tutuku o tako e glotonga tutuku i ke tahai ako i Tonga, na nau fō marewa i Okalanini, o nau fwi aho hongo fulu heni, pa nau tok fwo kitonga, le whakawhahoko e nau fwi wainga pe taha, pe a moe Liston Boys High School, aia ko ia katolika fwo kieni i hefe tu West Auckland, aia na nau wainga e hefo i aho pule lulu, pe a na e koe whanau, moe kau wha folau, na nau taktahano fwo pe i he nau ngai whamiri, kau ia he ha fonga na fa fia fia ko yo fa na uta ta feo mo na ngai family pe na lava ke na eva holo i New Zealand pe hili e na hili e na va inga ko to kona ki na fa ho ko ni ki na ki concerti ngai family mo ka ko listu to ku pe he ke pa tele che pleni sa ne va he ngai kalap kasia mo kalap ke ke pena na usi o mai o ka ke he konsenti koe ni, o si ma upe e ki koe ni, o vahe vahe tatau ko toa pe e kau folau he, he fiaf ko ia, tō na ki tona tolu ya o septema ai ana si fo ake pe ma ki fa na o ke kumi aka na o ki fo ilole ke na fo ki mo ya ki tonga ai na na fo ke to ai pe na tolu ya i wi ki ko osi ki tonga i tu site pe ku na o ta pu ke atu ka ta na o ta le ki tonga fo ka hoko de na fo va inga ta hai mo tim a hi mi australia pe fo ke pe ta fa na o ke ako ai ke ki o ngongo pe me tim aka pulu pe ako e ko ngongo ta hana la valele i to na ko osi wa ondo septema ai pol fakata u ai fra fra manatu pene ta te o no ta ai ko is up for all ai ne fra hoko ni to na ko osi ki he Ellerslie Event Center a to ko la he au pito fra fi fi fra ma fana polo fra ofa pe he foki ki he ka u ko is tu ku na na lava mai ki ai ne me ai pe a patele o te sone wahe, te pleni, pehe ki he tauhi lahi, mo e pule ngau lahi, pehe ki a paku mo se la whawhanua, mo e kau te pile a mao whanga, ka pehe foki ki he Dr. Barofesa Nasiri, Paifikau Nasiri Wakauta, mo te pile a Tonga High School ex-student, ai ai foki mo Royal Blue, pe mo ngahi kautaha, kehe kehe, hange koe whono, Pacifica Consulting, pe mo ngahi Kolisimua, kau St. Mary's, Sister Mina Haunga, mo St. Mary's, pe heke ngahi Komnio, mo kai kau Kolisutu kehe kehe, na i funga waka kehe, na nau lava mai ke katoa, ngai whakataha pe mo ki tau tolu. Kolisutu a fo'o, ke whakahoko aki a polo ko ini, pena e pawhie fia, a te toko lahi, pia mo fie fia e toko tahkotoa, na e taa pia e taa mea a Pacific Friendly Island Band, a kau a Tom Fatai pia mo ine whanau, na na wako i a fo'o, pia he foki ki he LNT event koa, mea Pauline, ko e kori sutu a fo'o, na te si whakahoko no teu teu i a polo ko ini, pe amo e lele e fok me faita ai ko nga ne fra hoko pe he ta ha ta ka ko stu ko maria la tu pe ko e uta ko ospose a tia i Facebook ke tok share pe mo ta ta a tau hi ene la ita a kunde fi ma ai ma ko tau ki ngo ngo pe ko ma he tai mini pe ko e ngo ngo hoko ma ha te pe ke na lava o hu mai te vita
0: Goni kuna alava o hu mai. Iyo, kau kai te ilo pe ku na whanongo mai kua pe i kai.
1: Iyo. E mata, wa ana.
0: O ku kai ke ongo mai na lea e peta. O ku kai ke ongo mai na lea. Ko iyo. E whenga ka
1: nau,
0: ko inga
1: foko teo e na reunion hi he mahina ko ini.
0: Ana, ki whakailonga mai, Ana, kumo whanongo ki maurea tu. Iyo, kona kuna whanongo mai nawa ko moua, unmute mai. Unmute mai ka mau whanongo atu ki ho maurea mai.
1: Kuna lava?
0: Aia kuna whanongo mai nawa ki herea tu. Kauka ki tau whanongo. Mahino pe, ke wakai pe, ke unmute mai, Ana, ka pau mo whanongo mai, ke mo lava, ke ma whanongo atu ko maurea mai. Ko maurea mai. Iyo peta, ka ke hoko atu pe, kone, kontu, iyo, kona lava pe, hu mai pe, malo.
1: Ko ana nu ana ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko navuna pe he fo ki ki a mata ka ufusi ko na ua ko yongo ko tuipe ko yongo seke Italia ni ato ua ko fitnima wa unoa pe a hange pe ko fa fa hoko atu yongo ngo he ope o ku te ufo ki ki fa hoko ki imagina ko katopa i ele ipa weekend ai reunion ni faka global at the wako ko infinity ma bau noa fahu mai ki okalani ni faka ki mo ke hoko atu ko tu ka pe ke ke ongo fe fine ke na faka tau ke me pe ki nau mo ta ta una na yap fo sanga ta mari ai pe ta to hoko at malo tu ka anda mo mata
2: disco malo pito ka malo e ma wifi nga mari ko pau ana fare la buna e he to fini ma bau noa ko ko ta hi pa anga ai ai komiti ko na nusila pago i heni pe amo matakau fusi ko e ia ko sekretaria e pituni ma balmo pago i tene faho ko ata ki patongia ko malopito
3: malopito ana malopito peta ma fanga mari a ko pingo ko ra matakau fusi ko ti fatongia i e kulupu ni ko e sekretaria ua e ai kulupu a pe ko e na hoka ten ke te we marino ni o ko o te ma tun ai pe ma e Eu tenho que ir em Ioni. Malo, Peta. Peta?
2: Peta, que não, mãe. Tá, ali, vai, vai,
3: vai. E aí, eu peço, com a Ioni, eu cuca mata, aí, peço, aho, o atolo, o catopá, aí, com a falaíti, com a aho, ia, o cuca mata, aqui, a missa, aku kamata ni ko ko kamata ni no fakava yuri ni kamata ya he fitu a misami fitu e fiafi pa faia i he spaloki a ko ni onehanga lady of assumption ai ko a uloki a pa ko hiri pe a misa poka to ai pe ki ko lokalama he holo a ki ki fakafeohi pe a Hokuatu mo ki polo kalama tana ki ki ai koe ki po hiva, whakafeo hi pe, koe whakamafana pe o rinioni. Aia koe aho ulua ki ia, koe aho noua, koe aho tokonaki wa faa ia, aia kukamata aki pe I he honflu e ema, ai whakataha e ema whai pe moeni I he palo kia o ne hanga, aia kukamata I he honflu. Hokuatu ki he konga ho noua, koe ono ia, ono pi ema, ka hokuatu ia ke polo whai I Elisli, a convention center ai ko aho ia hono wa ko e aho hono tolu ai ko e misa ta ku ni ni uri ni o ku ta ku ni e aho wa ni ma o ka to pa ai ko sa pa te ko misa ta ku ni ia ku fa ia ki pe miua e palokia pe miua ku ko St. Patrick Parish e ko aho monite ko aho ka osia ta ka a pe ko taimi misa I pe miua ko taimi ko wa PM a Valeria pe ki he ono. Hoka lewa ki a monite koe a whaka osieni, whaka maa maa whana pe, mo whaka maa mai mo I kau whola au, mo kina tōna e lawa mai ki he wini oni. Mahalo koe a pe peta ka te ai pe hame e bea e toki hoko atu. Mahalo.
1: Malo o pito ana, e mata mo ana, ko hango e lau ko ilo I peko ka ngā uenu kwhai ngō fua, ko ngā ue lahi, a teo koine whakahoko a e reunioni ki o Aotearoan, ki o Kalani, ke tuku at pe ke mo whakahoko mai ho mo komiti mo ha e uhinga mo e tau mua ne whakahoko mai ai ki o kalani a reunioni ko ni kawe ne prokamba mahu inga mahalo
3: mahalo pito peta koe ki komiti ko anu silani koe palesteni ko maka pailate koe palesteni ia mahalo kati koe sekretarien ko mataka fusi wame tau pa anga ko Anabuna, pa tokoni ke Asalin, ko e tokoni ke Sekeritari, ko Meretoto, Matoto, pea ko Makareva, ko e Palestinia, e Fitima Walnoa, a New Zealand. Ko e kamata mai o ki a e fotu e reunion ko ni, na e kamata e mi Astereria, ko Astereria na e kamata e fotu ko ni, a ia na e ko uhinga ko e tahini pataloni, whakatu lo watu tahini si atu, ko e ne loto maafana ki whakahoko pe, ai ai reunion a fitu ni mawalo no a ke te ilo ngaki ai tau koe ni. Pea koe ne hoko mai ni mei astereria ki usilani, ai a koe hoko at koe ni e kolopolo, ai a koe komite a kolopolo, koe palestini ai kolotni hala pio, koe palestini a kolopolo, pea moe sekeritari, hoko mai moe tai paanga ko fetuani, ko fetuani pa moe tokoni a Io peta?
1: Fetuani kula.
3: Fetuani kula. Oh, yeah. Hoko mai ki ai ko... Ko se... Ko... Ko tokon tahi paanga. Ko tokon tahi paanga pe... Ko Lavinia. Lavinia toi tuu, ya sekretari ko papa tuita vake, ko ki komitia ko lo polo, unge tomo kalere tainini. Ko ya pe e peta.
1: Malo pito mato faka fo ofa, pe a hange pe ko ho fakalave, ko hoko e uia taha mai, ke tainiko siat ki moana, may she rest in peace, ka ke hoko atu pe ene misi, ke hoko atu ho o mou po kalamba ko e ni a reunioni a to wako ko e ni finiba vau noa, pe a ku lahi pe te whanongo he o pe ka kua ha mo mau toko lahi, ha e toko wo mai me hengahi fonua ko o mlava mai ke reunioni, mata
3: ko ana. Ko ia peta. Hange ko ia taimini ko os whakamahi no mai o mfonua ko ni e tolu ko te naulava mai ke vino ni a Australia ko Amerika ko Tonga. Ia mundu sinani. Ko os whakamahi no mai te naulava mai ke vino ni. Pe he fok te nau tolu ko toa pe i e tawhatawha aki ko ni o nusilani ki he saute mo e no o ku naulava mai o ku nau whakamahi no mai te nau kau mai ke vino ni. Ki nau tōlu ilo tō mui, pa kuna loto mā whana ki nau kāu mai.
1: Mālo. Mālo mata, tuku at peke, tuku mai hangahi fika, ko inga nau ki aha whaheinga hene o mou tō, nau tō kufofo whanongo mai ke Polo Kalamani, he share pe i he Facebook, hangahi fika telefoni, ke nau whetu taki mai ki aika pau, ke ata peke nau kāu mai, i he tō uko ine fitni babau noa. Mālo.
3: Mālo peta, iyo, oku, oku iai pe as a Facebook page ai fitni babau noa, ka pau te nau hau, oku ki ai o request mai ki a fitni babau noa a te aroa, oku iai pe a Facebook page ai, pe ko e nau fitu utaki mai pe ki a mataka fusi ke no wa taha taha ono fitu fitu no taha nima ko e fika e ka pau te nau fia mau whakaiti ikia pe ko e nau request mai pe he messenger o ki ai pe ai ki chat room a fitni ma wau noa anu silani ke nau e te mai ki ai mai ko ia pe pe te malo
1: Malo o pito, mata te aha ngahi mea, hange koin peo ke aha o mou falani, peo ke aha o te aha mou ngahi ketuketa ki mua pa toki whakahoko a mou polo kalama ke mea i mepe he kau whanongo, malo.
3: Iyo, o kui ai fwke falani a reunion ko o stuko at pe moia i he ngahi chat room pa moi upes koin a fitni ma wal noa, pe he fwke pe i tu apure ana ko stuko at e makapaila te koia kune tokonga e tafaaki koin ke falani, o kuni ostu kuatu a ulis o i whalani mo i ota. Pa pehe fok ia o kuia i ngai te unga ki he aho saapa te, o kuia i ngai pureta. O kua stu kua te mo ia i he pesi koen a e fitni ma walu noa, ta ka pau ke hataha kuni fi ilo kia, fitu utak mai pekia te au i fika koen ana i tuku atu. Pa pehe fok peta o ku mau koe mau fuafua teu te weni ki he mau rinio ni, e mau wako hiva o ku teu ke fai a pongi pongi i ota huku. O kamata ke whakataha o kamata he tōlu, e a hiripe ai whakataha ku hōbe taha, hiripe koe ako hoko atriwa ke ako hiwa. Koe ako hiwa koe ni peta, koe ako hiwa ni ke maunga uhiwa tu utu unina e tōtu uatu, ke whakamaafana pe, pe moi whakakau kauna uhinga, ke langa i mai ai musika i koris tutuku, na whakamaafana ke koris lolotonga, he koe hange koe. O tau mana tu ke kua hiri a music ni i he i a ko. Te koe whakakau kau e na e hunga whako tuu ai ki polo kalama po hivani ki whakalanga langa maafana whakamanatu e ngā hiva na e fai i he korisi. Te koe ia koe fofua ko hivani e fai a whiknima walunua e whakahoko ia ki o tahuhu ke ki holo koe a saskatorika i o tahuhu. Ai oku kamata ia e whakataha he tolu hoko atoi peke a ko hiva he wha.
2: Tu si te reo tapetani.
1: Koia, ai koia, ai koe tu si te eleva te mua kohiva mai eleva ki he fika tahaua ki tahaono High Street, pe koe lai peri motu a o tahuhu, taim fitu, e awa ki ai e holo koe nu ngau e aki ki he po ako, ka ko hiku tutu koe ako, ke mbo whainga maari e mai ki ai e to wako koe nifidima vau noa, mo ki moto fie kau he hiva, mo to kfetu tak me peka te au, hafakai ki ki he feitu ko e ni,
3: E peta pa koe mau whahi, koe whahiva koe ke ako hiva ko soani se lui. Ya fantia tok gina tol ko tope ka ko stu tok ko to fini ma val noa o kun tali tali le le ki mo tol ki mo ka ma ki ta wa ko iba pe he fo ki ta u ni ni pe he fo ki ke ko stu tok a a pe fo o ko to ape o ko ato al fa ka fi lo to ma fa ma ki mo ka ma ki ta ka nga ka he ko e wi pe ko union fini ma val noa ka ko a pe fo o pe do ni ma val noa ni a pe fo o ko ya to le ki mo tol ki mo ka ko to ma ki ta ma
1: Malo o pito pa uku. Fa ma fa na fa nonga ki o mo polo kala pa pe hange pe ko klave ki mo. O kai ka nga fa ngo fua. Ko nga wela hi pa ki foi ta upende ta ha tu kumai ke mo fa hoko te te u pa ku. La ve e fini mo tu ani ko fa nonga pe ke ma fa na mo nga hi kakai fo lo ta ta fa nonga ma ga na to lu nga hi to wa ko na so fe fi a ke na ka u mai. Ka ko wi pe ko ta u tai mi o ku mei osi ka tu ko pe ke a ko ana pe mo mata ke mo tak ta mai pe ha mo ki fa malo po ha mo te fa ma fa na mai ki mo to u fit ni ma va no mo te u ko ni reunion ni malo
3: ana ni
2: malo a pito peta a ku ate fa malo ke ko e o mai fa nga mari ko ni ke lava ke mau a se tu ai pi ngo na na ele o he he ope ko ku me a fi fi ka mau a ku nga o si e ma u ye ke i lo he kauto wa ko tauto lu ne ngo pe wai fa hinga na kai ke kau mai ke me ka ku hange ko lau ko me fa ma fa na fi si o fa ki tau ko e fa ko na e e reunion ni ku tau a si ko to a te kai nu si la si o mai ka kai ko ni me Australia mo mo America pe mo tong he ko na nau Pia pia mai ke o te te ko hango lau tau inu mai te ka tau kata ha was fa o ko ia
1: ko ia to a malo ala
2: pata
3: mal beta ko ka ka ka to pe ia mai ki o ngo ngo he pia fini na pu lai pa ka ke to ha kata ha ko na ma ko to e o ngo ko ki na o mai a pum pum mo ka ia ko iba ka fai mo kai o tai ba mo tu fa paulo mo pe pia ai
1: Tak sure tama ke aru atu.
3: Tapi mai no to fai kai ai.
1: Oh ya. Malo au pito ana mo mata ka pa ko fie fie pe tai mini wa no e week lei pa week eni a ku te ke fra ho ko ai reunion ni ko fitni ba ba no a hange pe ko ngai fra la ba tu mata ke fika mo ngai Facebook page ke fai me ke fe tu taki pe ka to ai pe ha fa ha fie ma ka ku kai ke mo la ba fetu tak kamata peko ana fetu tak me pege te au ke no au ata ha ba no ka fa no
3: e peta ko maka pailate ka pa ko no tolu o fe o fa ni no ma o fe ka maka po fetu tak ke ke palestini maka paila
2: Iyo.
1: Ko ya tago mo fika o maka, pero Facebook ko ya ku ko ya kai fetu taki e ku motolo moto fano o mai pa mo fika o mai ke reunion ni ko faka club polo ku teu ke faka hoko ya ye lei pa weekend. Aya ko o atolo wa fa mo wanima o katopa, pero atu fa malo, fa malo ke moto ku tai mi ka mo ka ne ngo pen atuai o mo hu mai ka ku mo lava o ka mai pa mo. Asi ke ope ke ta ka nga ka pa ta i ko ka ba ko ni Ne tu ko tio ka mo to lu ke fa ho ko mai ho bo por ka la reunion ni a malo a pito pa a to eta la monu ke mo to lu ko mo to u ko hi ko e a reunion ni ko nu te ko fa ho ko pa te ta u ya i ka to ai pe o ka u e ma fe fia mo mo mo
3: ma mo ma ti fa malo ke ni na 5:51 p.m. na ureti o ke faka hoko atu ai si e ma wongo. Ngau faka maa aloa ke tuk fainga maa rie kumai.
1: Maa aloa au pito pe ako...
3: 5:51 p.m. ke nawa mai ke e ma wako hiva. Ata na
1: kutai. Sai pe ko Filippo taki e ke hau ke ako hiva. Maa aloa au pito ana mo mata pe ako atu talabono pe ako... Oia te vita mahal ko e ka ngata anga pene mau ki polo kalama pe aku atu whakamalo ai pe ke a ko te vita mo ka mwele tio ko ine pimentonga ko ngā ko mo ke tuku mai whainga bārie ko ini pe a mo e ki taimi ko ini ke whakahoko atu ai leo e ko listu tuku a po ou sangata maria mo sangat soane me o kalani lusila malo o pito pe a mo e tala monu atu ka te botolo no kotoa mo e ngai whatongia o kuhanga mai e wiki ka hoko mai malo
0: Te vita. Io ko fa malo a tu. Malo a pito peta la vleleta por gama pe a pe ki a ana pa mo a ai ka mai ko ke tau proclama i he ahoni e ko fa malo ka moto ai ko listu tu ko a fo malo atu e ana pe mo mata ai malo atu ka ke ko la vai a proclama ko ya ka tau te te watu ke tau proclama ko ni o ko pe mo community ko ya va hanga hoxpay ki he efiafin Fahau kwa tuia e te vita ni ulata, pia pifoka maria vea a e programa koi ni. Ka e watu e whainga maari koi ni, e tangwa he tuwa ki, me whanongo, pia tawito ki hoko atu malo.
4: Oku tamu a ai nima tol taha pe ai ke whama fola tu hangahi polo kalama oku tu unga ma olunga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tu unga o i whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu ono tolu tolu whāua Peteke email ki he complaint@pmn.co.nz. Oku lava foki ke ke fetu taki ki he mau mawhai o ngau fuatu u ai ngahi makatu unga ki he whakamafola lea The Broadcast Standards Authority i he noa valungiau tolu o nono hive hivano. Pēko ho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Koe ngahi launga kotoa pēko pau ke whakahuia i loto he ahu wa noa me he aho na e whakamafolai i he ngalu ea.
0: Tanga maari ko ni ke o atuai e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pia e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa wataha, noa ni mavalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu, o rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki he NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka ko opetitovo finau, o rea ki ai malo.
5: Kromo eki katumo eki whanonongo ia koe ni e kulupu We the People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O kuato ebe whanonongo ke kao mēmi pā. Whakatoka ngā iangi mua. Ko e tau poro kalama wha malo sino mo wha feohi. O ku whakahoko ebe ia he Star Hotel tu a Sila. Tō luhi waua Great South Road i o Tahuhu, Auckland. Aho pure lulu o e wiki kotoa pē. Taimi hongo fulu AM ki he wā PM. Pea ko e tau aloha tei ki he mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kahau. Wā ono a kosi wa fe wa no pe yai mo nga hi pare ki he tau fe au hi disco wolo si pe mo aloha lere taha ko yai o kwata fra fe loto ma fana ke tau le kare kakoto ape o loto au kalani mo me mai ki he tau polo kalama fra ma alo hi sino mo fra fe hoi ko mo i lere imo mo i fie fia mo toia e we the people fra papatu pirikita anoa o fisa fetuta
4: ko i fra fe ni ki he nga hi family pou pou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga Kainga MMT, mea mai he koe feohi whakafamiri eni. E kai koha whakataha mau mea toko ni pe. Kau mai e tokonaki hongo fulu o Okatopa, ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Arena i Henderson, ke tau feohi moe kau tuuki mua he mala eni, ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pō Taranoa, pia tau lau kau aki ho tau ngahi ulunganga whakafonua. Oua nā mouto, kai ta ofi rewaha te pili ho okulupu. Toko hongo fulu ki he te pili, i he mmt.flickit.co.nz mmt.flickit.co.nz Katoa nga iye feohi whakatoko ua.
0: Kore whanga maari koe ni ke o atoa e ki whanongonongo koe ni. Nai toki tau mai e mau fwoi mea kai mei tonga, koe fwoi manio ke engeenga mo hine hina. Koe talo tonga, hopa, moe lai pere o kukilo e wha i he tangai. Koe fwoi uwhi, koe tau meire, koe lose, kaho kaho, moe paaholo. Ki hono whakaikiki, Telefoni ki he noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni ko noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, o maue mea kotoa pe ambe iai, malo. Ko e tautaimi, ose tauminite uavalu pe ambe i he tolu i he efiafini, kake? Ko tau programa foko hoko i hafe ko i a AFA, tolu tolu noa, pe ambe i community ko e vahenga Hawke's Bay i he efiafini. Ko whakahoko atu ia e te vita ni ulata pia pe whoka maria vea a e programa ko ni i he whiawhini. Ko ia te watu pe a e whasi ko ni pia mo tau taitari ai pe ki he programa ko ia oku hoko i he whiawhini. Mālo.

0: ko e tatai mi ku toi tau mini te uanima. Toi tau mini te uanima ki he wha i he whiawhini pako tau programma whakoni o koko a e programma koe community i wahenga Hawke's Bay pe a kou tatai lelei a te vita ni ulata ki he programma i he e whiawhini te vita ka pao toki hu mai pea maria pa hu mai ka whokatu ka te koe ke tataki mai programma ki he whiawhini malo.
1: Malo pito te tamaka no o me whainga maari e koe ni ke whahoko atu e proklama ai kainga tonga me wahenga Hawke's Bay. Ka tuki, a pe mua whainga maari ka tuki huhake a maria. Ka hau whawhitai pe ki he o tua mas mafi. I he ne ke toloi mo whi unmai se tau mui o tau wau mai ki he uraki tokonaki o e hongfurui mahina o e matai koloai e ka te kau tolu. Pe au kukei kei fefia pe as i kainga pe me tonga me he wahenga Hawke's Bay ke i whahoko a te program koen. Kore pe ki whakaturo wat pe pe whakatapu at pe mo hoik ka umaha matapure ka umaha si i kakai whonua pe behe ka tingnau tolu whanongo mai i he ata pe amoe ongo pe me he ope. Koe awha kroa fokeni ki he ke kainga tonga koen i he wahenga Hawke's Bay ki whahoko atu ai proklama koe ni. Te a lahi pē ngahi ongongo, ka tuku pē ke u toat pē ngahi ongongo, te u toat me u tawhaki, ka toki whakamari, ke toki humai a Maria, ke ne toki atu pē moe na tawhaki. Ko e taha ngahi ongongo me he community tonga me o mauwahenga, o ku kei elelelei pē, ai whingau aki, ai ngahi komiti, i he poate pe mo e nga hi kup fe kau aki ko ni ki he ngawe hange be mo ilo i nga te fito ma ro tonga fe mo ki na ta hai ai ka nga tonga ko project ko ni ki he langa fare fa kolo pe ko community hall center ai wa he nga Hawke's Bay ko e ko hange be mo ilo i ai mortgage hub to ta ko ko mios muriaina i he tangata ilo ai ni i he akapulu he olpreki pe ako ni kautaha pa mo e kautaha koni una whenga we aki ko e ko e seek to harvest i he no whai ai u wha u holo ai ngahi proposal ke whai ake ai ngā haue ko e ni ki hono kumi ai ngahi paanga ke whai ke whai aki ai ngā hawe koe ni kono langa koe ni ai tau holo. Pea ko whakamalo he ni ki he paisteni ki a whaifikau se fesi veikos kai o maa ai tokon paisteni ki a wharike toa a tupo tua wao ka o maa taipanga ka Thomas tua wao pea pehe ki he ka o maa ulakanga ka toa e poate ka o maa e ka o mimi pa i ono whakahoko e ngahi ngā hawe ko toa pe ko tau au siam. Hange goia na tau whahoko he mahina kōsi, he tau konseti, ko hi pē koe tau ngahi ngāwe. Koe taha whokia ngahi whakaukau whisipisi mua mea koe langa ngāwe, ko pau pē ke whai ngāwe. Pē a neo ngō tau whakaamu ke tuue, pē a mo tuue, he ngai whakaukau. Whaingofua pē whoki te tamaka mea koe whakaukau. Koe whakaukau koe fumia whaingofua tae mamani. Koe action, ono put koe ngahi whakau kau ki he ke mooni, koe ngahi konga whainga tātahe mo i taku si pōre ka inga koe ni, Hawke's Bay, ke nau whakahoko e ngā hawe koe ni. Hange pe ku iloi, o ku unu pe u ngā hawe ki mua, pe a ku ilo pe na iai pe a moe funding e tahana e tāpuni a neafi, pe na e whakakato atu ia e mau komiti ke project, ai ngahi ngāwe koia. Te a hui whoki koe, ke mea mahoi ngā whoki, e ngahi ngāwe koe ni oku whai, ai whekaukau aki, puko network ko oku whai ai ai ngāwe. Ko dui koe mea mahoi ngā ia, ki he ngahi ngāwe wha community, te a oku, ko ilo i pē ku lahi apito ai ngahi community lalahi i he whonwani, tau te whito ki Okalani, pa mō Weringa Toni, pa mō Cry Church, ka aku pore taki pe ai kainga koe ni me wahenga Hawke's Bay, he unau ilo pe, o lahi abuito pe ngahi monu, pe amoe ngahi kāpua ke whakahoko ake ngahi ngā ue. Pe ene pe he, ku whai atoe whakamalo, e te tamaka ka te koe ka umā hio mō redio, ono ke omi whai ngā maari ke whai aki ai u polo kalama koni. Ko taha whoki o e ngahi ongongu pe ame he, me community tonga, la e toki o atu whoki he wiki kōsi, mo yongo konteina te pou, ko to e maku konteina ke hono wha ke nima, ke awe ke he kosiko tu pou, pa ko whakamalo ape he ni ki he kāinga tonga koen, ta whito ki he se tuata e Sasmosiliana, i Hastingi, Paula Hoahuru, pia mo e toenga community tonga, iho mou tokoni, ki hono mau e pou, whakaheka ki konteina o awe ki tonga. Pea kou whakamalo he ni hangi pego mo ilo i, ko o tau o mau wāhenga, ko udeo ki keheia mea toi wāhenga, ko e ko mau wāhenga i Hastings, pea ko wāhenga Hawke's Bay, o ku taha pe a e kalapu kostutuku ia, i ko e kalapu kostutuku a toloa, pea ku whenga oe aki wāhaf, pea ko kutui pe, o ku hoko a e whenga oe aki wāhaf ko ia, ke toi lahi mai mo e uwhi mau, pea ko en kutui koe, u konteina ko ne wha ke he nima ko si awe ki tonga ki he yono a ia ke ngahi a ki he whangamon manu hu whanga whatapu i he kosiko tupo hu koe whumata i kolo aia pea hange pe koe u tau manatu ki he si mea mai e pure ako he tau atu ki mu a whai mai a whakamaro ko si fo i a whanau o tui pe e ti maka te teita maka o ke manatu i pe taimina ke iako ei i e wao tā ko ula mu whao tā sare moe mohe koe mi hahake o ku lau mahi na pe fo ki a hono a sare moe mohe ia pe a kai hei ane pe a moe popo ko ni koe pou koe ni koe ko hanga hei kā inga pe a mei me Hawke's Bay, me Hastings o mai. Tau wha malo, kia tiki nau tolu koe, nuku nau ihe ngahi kautaha, hango Thomas Tuavao, pia moe kautangata koe ia, hango David, pia moe whanau koe ia, o nau whengau aglerei me u kautaha, ke o mai e u pou, e ka pau wha fo ofa pē, ai pou papa wan pou ko ni ko me akau faito wano ai pou ka mea eh ago tui e vaveni pe mau te whai mua ngahi a rea horo, ke mau ha pou ka mea e futo koni au pito ia ki tonga, ki he ngahi whi mau mai kuk whai mpia mei tonga. Ko eu whaate wha malo ki ta whako e, wha malo toki ki he kumoilo pe i he e tau kainga tonga, o ki ai whare kai koni o paslio au paia i loto Hastings, o kui koe whare kai, of the Pacific, eh? Te au kufu umana koa au pito eni. Ko tui pe te vita ko toe, ahi ange hoko pe ki he, ki ange ki Hastingi, ku mau hanga teu teu, e teu mahanga taofi, e whare kai, ke ai peha whakalangilang makehe, ko man tui pe, taimina mu me angai, ba mui poate, pia mo Don Men, pia mo kautanga mo CEO, pia mo kumoutolo. Na tau whae feo hi lereige, pia ko eke be au whae he community tonga. Te wita niu, te whetu taki ma a te tamaka mea ke toe hau whakakua poate. Ko tang, ko tui oku ke mo ua poate he ngahi mea mahuinga, ka e osi pia ngahi tau kuna o te fok mai, o whae e nau savea. Ko e taha fokia, ngahi tānoa whungania o ku o fie fie ai ai ka ke ngata ai o ta fa ki ko ni ko ka u nga u e to fu ya ka u pe ara si a go nu ku na si ke yo mai ko e na i he wike ko si wike ne u a mea ina si forget fok ba mo o ngo klub ki forget ki tonga ke to pe u klub to si a pito u klub a Mr. Apple a u ma e apatu pe o ku fai pe nga fenga wa kwaf mo ki na u tol Pua maro atu ke ngai si asi, i ho mou toko ni ke ngai whanau, i he nau atu he lotu e sāpate, pa mou whai e pou pou kotu, i ku mou whai pe pou pou le rei ka ting nau tolu, ke ua te nau ke nau mama he me ngai whai ngata, hange koe kona, hange koe no whai holo ngai hia, ke mbore ai e nau whai ngā maari. Na taha whoki e tuku pā, pia me kainga tonga i he mau community e te vita koe whingau aki wāhau, pia mui kakai koe ni, o kuna o si mai me tonga, pe na si loto ke na mai o fai ai ngawe ko uhi pe e ma wai ana o senit ke to koni ko na mai family pe a ke popo ha ke ke ha mai feoi pe ko ko ko fa malo ati e ta fa ko ya hange ko ko ko lau i he o ko ta nga hi ngo ngo e te vita ki ta masiko go limone ta oku kau ihe timi akapulu ko niko e anta 18 mar a niko e anusila ni oku lo tonga ihe ni pame timi tonga ma mo timi Samoa timi ko ya ka go famalo ni ki a mole halaufia ka ma ka funonga ko yo ngo matapure ni me he community tonga o ku na ihe timi pe ko formalo tu kia ke Tomas ka ma fargeto a o mo si a popo fa ke a mole halaufia e lo tonga ende ihe da ko i yo ta va hanga ni pe fo ba mo formalo ke a ofena ka ma kawal ko na fo ha en ka fononga e no popo o tu go nga ma ho me ma ho inga au pitoia ke tik tautor

e te vita. Ko ne more pe a interest ye pe koe fie ako koe a tamasi i pe koe tahine koe tala noa loa loa a e kore at koe ke foki ako. E o koutui, o kunofo tau whanga, tau whanau moi kāinga mei tonga, koe nau whaka ānaua mai ke nau mai ki Nusilani, o nofo whonua pa nau wako he whainga Māori e fufonuani. E kousio, i he ngahi community, pa whai ngāwe lahi ki o mau community i Hawke's Bay, ke teke, te amu poupou, ai mātua ke nau kore, ke nau whanau, ke teke ai ako. Tau ilo kotoa, koe whakalakaka lere i taha peia, oi whononga anga, oi mo ui, koe ako. Oku iai e rea tonga tau tolu motua, e te wita pehe koe teka a maa momoko. Koe taimiko ulawa e te ako, pa te takai holo pegita, e waholo, koe te fie ngā ue pegita, ku osi ata amai ngā ue. Hako uhi, oku iai e te tohi whakamooni, oku iai e te qualification, koe mo te skill, te whai ake ngā ue. Oku ilo i pefoku, lahi whainga maari e pako talanoa fōki koe minimum rate o paanga ua tolu pako osi sa ia fukutunga maalunga rate. Ka ko ka pau te te alupe ki he o ngau he apere o pulu ni ai pia mo hafua e o ngau e koe ia. Ko taimi koko te mauai ha te certificate pako ha ngahi mea mehe e api ako fukutokoni lahi api. Toko yo whai pe e poupou. Pa malo atu ki he poate mo ngai komiti ko ne tau community pe ka Maria Vea ka ma Vriami pe fokia ki a vai sioa pa mo moki mo tolo no kato hono teke ngai tafa aki ke ke ki foki ngalo a foka malo atu en ki he punake a loiloi a wasi po mare hono kei teke a eako e tau faiwa. Ko tui koe ngāhi mata i koloa ia o whai mau kei puke. Pako whaka mālo atu ki he mātu a ka tawhea mō ki nau tolu ko toa pēku nau whai pou i he tawha ki koe ni o e whai wā. Mana tui koe tau ko toa pē o ku tala mau pē ai pia mō whaka mahu inga i koe e wike o e lea o ku tau whaka mahu inga i mau pē. Ko whawhiwhia o kaike tau toki nofo pe o tari ke toki ofi at pe pa toki fai efo iyo wau ko ikai. O ku tau fai mau pe e tau tolu e ngahi ai hono ako e whanau pe aku ilonga ia i he ngahi ako ai poto e whanau tō ngā i he ngahi ako au ke ngahi korisi pe fu ke ngahi primary i he nau tau ke i hono ako i lele i gwen ko talanoa ki ai e loiloi kau ma ai kau fefine me kau tangata o ku nau pou ke tawha aki ko ni o e whaiwa. Mana tui, ko e whaiwa e na whekau aki pa mo hiwa pe mo e lea o ku na whekau kau aki pe kau fufu ai ai mahu inga ko e taurea whatonga. Ko e maare fo ke taurea whatonga hange pe teitau ke wha tānoa ke ai mo kaunga a pēnolo, ai whakapuna ke koe rea. Neongo kua hao i kua ngā, pa koe ki te whemau he whanau ia, ai whakapuna ke, e kuki o ki mōre ana o tai mia no whakaukau, ka koe loloto ia, o e tau kauta, o ku nofo ia, pa fufu ia i he tau ngai taanga, pa koe ia ku, ke whai pēko whamalo pēau ki he tawhaki koni, o e whaiwa ane koku taki o kupuna ke ai a loilo i hono ako e whanau he ngai te fito i haka mo e hafua o iau whai atoa e whamalo ki e tawha koe ia o e taha foki o e ngahi ongongo mo ilo pe he poate ko si tuku atu o whai e tau lulu kamata he wike kaha u ai lulu koe whai tau te fito pe he fika koe ni koe o loto. Ke uhi pe, ke mahino pe, kafe mai pe, se niti, e taimu kotoa pe, ke whai ake e tau ngā ue. E ia e aho, e ka tuu pe alawa e tau ngā ue, koe whawhitai anga ia, koe ngā ue koe. E te tau alu tau tolu, koe pau pe, koe tau tangata kotoa pe, koe ke tuu a taimia, o vilo pe taimi, pe ako tau pe, pa tau ngā ue, e tau kua ngā, e toki ala ke tau whanau, mo tau whanga mōpuna, hoko atu a ngā ue, ka koe tau whiwhi anga ia i he tau ngahi ngā ue koen o ku whai i he taimini. Pa koe iai ku u whai atu mui whakamalo ki e ngahi kupu pe mui ngahi kautaha o ku tau whetokoni aki. Wai whoki, ko taha whoki o e whingau aki nai whai, ko whingau aki pe mui

0: New Zealand Rugby Legacy Fund o ku o si whakakatoa te uwhatongia koia mai o ngai whema o koia a Neafi pa ku whakamaloa tu ki he komiti koe unau whai a whengau a koia whakamaloa tu ki he ngahi sino koni unau whai tokoni pe a mo whi pōpō aki ke whakakato a ngai whema o koia pe a ku tautui koe hanga ke utanoa koni ki he akapulu koni ku whai koni e i he tau wongo ta maiki koe mo tau wāhenga a hala ufia ka umaga kaufunonga. O na ala ke koni ki he timi koni, kasi ula ke koni he anta 19 a Nusilani o ku hoko ia koe whakaloto lahi ka teki tau tolu i he ngāu e lere i koni kuna whai. Pau tau tui pē, koe tau kaure ka anu ke i aluhake. Mahalo pē na au ki he tau kahau pē, tau honoa. Matui koe ne ala tu pē tau tamaiki, tau sio pē, ko o si lahi na useni tu ma o me orpele ki mo nga timi la lahi ango Australia wala bis me pa ki kalo i fore fa hin ango ko ta ha fogia e te ta maka ai mau ai fan out ta mai a mau do me hawks pay a pen ta me funa o pen ta me funa o ta ha ia e ka tanga ta ia o hawks pay ka go gona ko i he i karetahi, ko e whiwhia anga ia o mauloto, si whaipe mau ngāwe, ko tui ka lawa ngāwe kon o mau whai, ko taha ia, e kau whakaafe, e whakaafe i mai, ki he me ngāwe kon o whai. E kore kono mahu inga ia koe, o e hoko hoko ato e ngāwe, pa mo e support kon o whai, ko e whai atue, whaka mālo ke he ngahi, kupwhi kau kau akpe he, he, pa ufa mālo lahi ke he, kau taki lotu, mo kau whai whikau, e lotu whai mai, ka whai ai a ngā au e koe ni a whānau. Maratui, neongo e nau kei iki, ka go e taimu tonu ai koe whafuofua, a tamai mo e whaei api, pa tonu mo whafuofua a community, i he vāi, i he mau wāhengan, pe asi le vāi e ngā hiola le rei, maratui go tau whanau ngā whoki te vita, koe e okufu, koe fu, ulula fua ai a mo ui, koe ola koe o e ngā au e, he? Ne ngō pete te tāma e kita, kai ki te pōpula kita ki si o māhai, i kai. Ko reality ia o pehepe mō ui. Pa koi ai, o ku whai ai whakatara noa atu i he tawha koi a, pa mō whakamalo i he mātua, i he nau teke whānau, he nau ngahi tareni ti. I lope whoki, ko whai whoki mō te tānoa ai community, pa mō puate, ko te ueni whai ai whili, ani go e pure anga pe go ko e mai no pe go ta u lo pe a tu mo go e pure anga ta min go choice fo ta ta ai na ka wang pe ki fa be no to ko ni mo no fa mata la ke ka ke ka me mi pa o hawks pe a pure anga le le pe mo ha me to ko ta ha me ka ta to le pasifiki pe ta o si si o ka to ke na ta fa ka to ko ya hanga go glau o ange be a fili tawa taina ke to ko taha ko to be ke fai ne fili ko e ola ko e au fanga tu kuia o e tau ngawe pe ene pe pa tu ai ai fo malo e te vita ke si ke ka ma rinta mo ka ngawe e ke o me fai nga mari ke fai ke a ke pro kala ma pe ka ta ki sia to no no a gu i lo pe gu lahi be fo ki a fatongia ai ke ke tu ko vaga ka fai ka kau ka ku whae tā kore whae mōre mōre. O whātu e te wita, ka umā e kau whanongo mālo o pito.
1: O whā mālo atu te wita, eh? Mālo o pito la vire tā polka mā ko i a ki he e whiawhini. Ko e te tāp te whoki mai pē, taim te tau o si wike ka au, ki he polka la mā, ka e manatu i pē ko e a tolifo i a kau i he tōna ki koni hoko mai te wita. Ko i a koe tū e tā polka mā ka kou. Tāra manua tu ai pē, tō ngā ko i a o e ngai fatongia da mo ma ona gerisi ki a pom pom malo abito
0: malo o fatu malo
1: ko e tau tai mi tota muniti fa tota muniti e fa ki he fa ko e hoko fa ko e polka ma fokia a e kainga fua motu fa hoko atu e fefe kausa ro fifita tamo palestini ko ya ena ukalapu te vita frata i kavuka ka ko e fainga mari ko ni atu pe hata u a fasi mo tau taitari ki he tau polka ma ko ya koko malo

0: then you're safe, you know? It's about your safety. Yeah.
1: Ya tala fala mai kuna i tu valu ya pela fa se pua i lo studio ya mai si tilo fala longa to ite fia fingali te nei ko ni la to tala mai lunga i te pimo no tu valu ni asia to te pela fesa selina to tala mas ki tu valu o fa i nei a ko ko fa pito ai winga te tu singa tala munis to tu singa fa tu pu ma fa fa fa i tau te na tu si ko te mop head ka fa ko tu mai fo ki tala ko la ni se ki fa ka maungina mai te fono whakamatai o whaafine tūvalu. A tēnā si inga ni whetau i mta mai aso te ngana tūvalu, ka ne pso son foki o whakamawha atu te tāua o te mawhaia tūvalu, whakafsāngai, ka whakamāsani ki pōtianga o mawhurifuri inga tau aso, e au whia iei whanakanga o te tai. Pā ulwhalenga e pūs tamaliki ākonga tūvalu e sukusu kei mea tau scientisti o te moana i te universi o tako, ta mawhai o sala ne awala ki mawhai o whakaonga a limo te moana ki whai te iei a mea e mawhai whakatau atu te maketi. Mai te whakaonga anga o awala kola e mawhai whakatū mau kai pui pui ei te nwala mene. I kau whakatasi e whā ulwhalenga, mone tamaliki ākonga i te vai aso te enei, whakamanatu te vai aso te ngana tūvalu, mai lalas whakatumuanga, whakatāua tau whakawai, kai awe whakatasi tau ilonga, mō koe i tau malanga. Whakamoe moe wha ulufalenga, ke toi whoki atu ki tūvalu, mo te poto, mō mea whai ngā luenga, ne maua neia, ki so sori, te puipuinga o te moana, kai whakatū mau te ola o mea ola, i te moana mō tupulanga i aso mai mua. Ne whakaasi mai saka suke inga fōu, ani isi whakalavelave, i te whakatokanga tau singa te ola lei, ka ne maua mai e iwas fulu ono pasene o tino kalai maua e la te otonga fiti pui pui mo te rheumatic fever ko tino Māori i o mo tino Pasifika. A Owen Kutzen Bell se tamaliki tangata ko iwa na tau sanga ka isi na sōkonga o te nakainga ki wawau tonga mo ngā puhi i New Zealand ne masaki i te aso tā whaunga a te nākonga i Whangarei ka ne apik te whakai masaki. Ne maua mai tu aifo, me ko pokoti ai ai te rheumatic fever. Mai tua te iloa te na masaki a Owen ko tau osuki te penicillin i māsina katoa mō tau sanga e se fulu. Ke pui pui aia, mō te toi pokoti ai o te fever i mō te rheumatic fever, ka ke tā fifoki te ngā solo atu o te māsei te nei o te na fatu. Ko ngā saruaka te tongi o te diso, ka ko mawhai foki o tongi mawha mō tira New Zealand i māsina ko nei e toi te tausanga te nei. A te tongi te diso ko ko nei, ki tēna tū langata fasili te mālunga, talo mai te māsina o me. Ako tēna tongi māsane i te whenua kātoa, ko te tolu tāla sfulu iwa i te lita. Ona ko te diso e whakao ngā mālosi i pisinisi mō wala whai ngā malanga i te whenua, sos whanakanga o te tongi e mawhai tongi mafa e mawhai o uke mea pakotia i a kāinga, i a whi i a mea kai. Ne whai mai a Kim Mundy, te sui pole o tino poto i mea tau tupe i te ESP, me e whai ngata o i lua tonu te lasias whanake inga te tongi te tiso, o nā kota se mau tinoa o mea ka tupu i te wā o Amerika mo Iran. Io me kot whakatokaanga o te Palestine ko Trump ke whakatapu te aveenga o tiso mai Amerika o whatau atu ki nisi whenua. Toi tala mo tātou i te whiawhi tēnei, ne talia takitaki o te ACT Party ko David Seymour me ko tō tuai te mahalo o te whakatokaanga o whale mā whalawhana ka e lei mo te ola lei ke pso soani o whakawhiololo te mafa whakalavelave ko la e mafua mai i masaki. Pakamatalanga mai te Health New Zealand mo te māsino se te ma, ne whakaase mai me siliate te lua awhi tino ko la kōsi nei loa me pokotia nei te rheumatic fever. Ko maua nei nei lātou a tonga whiti ki vai lākau antibiotics ka iwas fulua no pasene lātou ko tino Māori mo tino Pasifika. A whikau mai si moa ki mātua, ke a vero tau tamaleki ki tau ki tā, ko te mea ke mawhai o mau ane lātou a suki pui pui. Ko nā lātara tu walo mo tātou I te whia whingali tēnei, whatau mai kurene whia whia katoa koutou, I a masaua, tai mā sani whukupenei te vai asa fōu, whato kātu tāra ne au sēna li sāti, mai lunga te pia mauno tu walo, tēnei whato whātu, whaftain whakalolo mai, manu I te weekend, to whakatoa koutou.

0: E poro kala me talamo, ko e whakatau te ako to, ma tau he whai talamo to, talamo kuna ni olo atu ki Fiji, especially in Bandi, mo te whakatau kata whanga lato, mo te pre-cop, kai te vai tai mi tene, ko taka mai hoki a te mata, ta maa whine whai tala ngali mai lunga i whangarei, kia fau se matalua, o tala mea tupu i lunga i whangarei, i te whakatau kata te whakamana tunga lato, tūtoko taipena, hau te vai asa te ngana te uvalu. Ia, ta ala fa fau se ma,
1: Talo fa fala. Ia tole la e fala fa afta ila se lomo te apa no anga ngali te afia fite ni fa talo fa tu fuke kilunga tau taka nga faka longo longo mo tino mai mo mai lunga te itu la te pimo no tu valu i te afia fite ni ia ko polo kala me mato ni faka fia ngai mato i te aso te ni te la ko te te ako te aso no te ni a polo kala me ne kamata lo te taya te itu la valu te taya o te la ne kamata kilunga i te inunga ati ko la ne ka fa kata sika to alo a mata ka inga ta kita silunga i te community to valu lunga ko nei fangarei kilunga i te a ki te chimi te ako ngai ta siko nei lo ilunga i fangarei tai masa ni oa o ta fao sa lei te community to valu ko te meke mafai oa o fai e polo kala me ala awa i te aso te nei ne ne la vea kiloa ka ne moli maungina te ngali o oa o pui ka inga ne fakatasi ka tolo i te ea ki ilunga i polo kala me ala to mo te aso te nei ki ilunga i polo kala me te taiao ne ta si fanakalo te kainga mo te nei nunga ati i te taiao Ia ka ko te tūtono ne whakatokangina ne te taipola ne, yo moko te komitsi o te ea, te community a whangarei runga i konei, te ra ne seletasi ki lunga i whakatokanga te papakiu, mulaisi, ia ke oko foke ki lunga i mea whakapaleni, e moko sālatsi ne, o te mega mawhaio kai whakatasi e ia tino ne, se ngata fua te kau malosi losi ne, a te tau matua foki e te community tūvalo ne, ma whai foki lo oku mai ki te a, ki te aso te ne, ko te mega mouli mau ne lato, a whai whainga, yo moko, ko tū mo fai fenga rato fa tsu valu ne ko la mata ne sale ke tou tino i mo tou tu a ya sokola ne atino mato me fai fegulo fa gata se ki loto ya i fai nga me e wi e te community te ne ye foliki ka e la vene au te a te te kau fa gata si mo te loto ta se ki lunga polo kala me fa fia nga ngina la to ita i te aso te ne ne ya ka e ki polo kala me la to mai ta fa le kona ne ma fai fo ke oise se apa noanga o filia te tai pola la to te la te taipola tēnei, ko la tau ko la ka taki ne la tau te community tū walu whangarei, mo te tausanga ka, te tasi tausanga ne, te la ko te taimi ne, ki o katu ki a, o ke topa i te a, te tausanga fōu ne, te la pa me tasi lo tausanga e taki ne la tau ko nei ne. Ia i loto i te kau ko nei, a te takitaki te tausanga ta ko whano, te la ko Frank, no wata ko ia fukine toi feeling ina ko te meke e whai moa, mo takitaki e te community te tausanga te nei. Ia tena toko lua i tausanga ko whano ko te tamana te nei ko soa levita, ne suingina ne te tamana te nei ko esene tūpata. Te la ko ia ko whai mo toko lua fō i te a, te toko lua takitaki e te community. Ia ko te whai lautusi ne mauangina ne te whanau te nei ko Daniel, te la te tausanga ko whano, ko te mātua ko mamao, ko ia, mamao e sene, ko ene nofo i te tōwhinga tenei pa mese whai lau tusi. Te te utupe a lātou, yom ko te community tenei whangarei i runga nei, e maulo te koea, te te utupe a lātou, te mātua tenei ko Alice e kueta. Ia ko komiti tā ngata, e toko lua ne filingina ko te tamana tenei ko māsiasi, mo te tamana tenei ko falasi. Ako komiti wha fine ne filingina te mātua tenei ko Pulunga, mo te mātua tenei ko Amelia Nowata. Ne, ko nā lātou ko lāko whai mo takitaki o te a, o te Tuvalu Community whangarei, mo te tausanga gātou tenei ka taki ne lātou ne, ako polo ka lame tawhau whau mai tawha, ne mawhai o tawhau whau a tala vōu i o moko te kau malosi losi rato ufo i tino, whaka malosi losi i te a, i te volipolo. Ne, isi se maa whau whaunga ke whai se ano i te aso nei, ka e ona ko nisi fua fua ngaloa te a, te community te nei, te lanse ke mawhai o whakatau nungina te ano ne, ka e uiei ne ponongina whakafiafia ngā lātou ki lunga pa alam te maasani ki te te kaina maasani lo tūvalu te la ko ana kupu whātele ne ko la ne whaingina i te ai te aso te nini la vea ki te ngali ewi te kau whātele e tasi paulo e whala ka la vea ne awi konei te kaunga mo te usu ne te ngali ka e mātangi a whātele ala aua ne ka ati ka mawhai o senta ata kumai konei ki a seipo ku mawhai o pakana seipo ilo te page a te a te pimo nuta to tūvalu ne ka e ko nā polo kalame ka e ko te aso tai au te la ko te toi aso lo te whai aso te tengana tsuvalu te lai pononga ki te lotu whakapitoa e whakapitoa iei te pononga o te vaiaso o te ngana tsuvalu te la e whakamata i te itula e tolu te whakafiafi te aso tapu tae ao haka takitaki ngina te tofi o te ao te kalesia o whangarei kone o te whaifeau ia maunga vāulu ko ia katakitaki nei a tea a te pononga o te whainga me te nei ka aoti kona, soko atu whokilo iei mo te kainga i te tūtonu, tai whakatoko whokilo ni te komiti, ia whakatasi atu iei mo te taumu tea, te taunga apeste te la se tasiloa o whaifainga maasani kei toua, toutino i te atu whenua ne, ka aoti pa whainga mea ia stapu ka aoti kini lo te tau peste, te la kama whaioa o whakangaringaringina a tea sola ua kai, kona a update mai konei i te feitu mai konei e whala pe la mo te whakaoko mai te malanga ki lunga i konei e kea i whangarei ko te meke whangarei. Mawhai o kawa elo ne au pe la te la singa pe la elo nau tenei te taimi mo mo whakilo whangarei ko te meke mawhai o tōki loto i sa api mo nune ko te meke mawhai o update o lo tōnga sue sunga ako la tō fia kilo fia kilo mo ko mawhai ma o se avanoanga ke mawhai o a o whakalausa a te unga i o moko whai ngā mea la uai lungai ko nei ko te meke mawhai o lausa ki tau tino mai se lungai te link a te pimo no tō vadu lungai te Facebook.
0: Tēnā, whai atu ke vātou ke matapula pula matapanga fōu ke whai te muna tuku ke whai tene lātou te muna tuku matua lu muna te lātou i lungai whangarei ta whai ke push for that it's their time o ngai tātou taimi o whai lātou ya whakatau ne lātou te muna tuku la did you have an opportunity to fight talamo tamaliki me ko talavo when yalo to how do they feel ya lang wanna buy ko lato being a tuvalu and you know pela ni yalo to you know
1: te aso fa te la ne failo ye te aso tonu ne te la te po mua mua o ke topa ne la vea kine au ko nai pela e tasi te mātua ne mawhai o poke poke ngina nei ai konei ka ne mawhai whakamatala fukilo nei te aso nei ne whakataua ne ia ko te mega ko mātua ka e tau mawhai o whakakoakoro tō utama ki lunga i pati ko la mā whakatūvalu. Tēnei se tamariki ne mai nei te whalai lunga i te polo kalame tēnei, tū mai nei, a mea e lau mai whakasāmoa.
0: Eka! There's a difference
1: between
0: the Samoan language and the
1: Tuvalu
0: language.
1: Whakatāua i konei ko te mea ko ka whai e mā keke angu tō mātua o whakatāua te ngana au lo tōtua e mā whai foki ne whānau ala tou o puke a whai whai ngā tātou whakatūvalu i o moko te ngana tātou whakatūvalu. Ka eise ne nai tamaliki fokilo ilunga nei talavo i o moko tupulanga kwa fōliki fokiloa. Te la singa la toka fōliki e mā whai o longo ne e longo ko me fai pati ka lato fika tūvalu, ka e fai ngatai a lato fai pati.
0: O tā vili, ne?
1: Tonu ki tā lato e fia kiloa me lato e fia me yo lato o te aso te nei, ne? Pela e whakapati no tonu mo tūvalu, ne? Ka e lawe fuki ne lato me au e whakamatala ke lato me i tūvalu, te la singa polo kala me fai, ko te talanga lo tau te sisinga o te fuka, e matea ye ye tamariki fōliki. Ne? I pōle. O te atu e ko nā, melo ko mai lo ki polo kalame ka te whenua mo mea, ko ngalo e tia ngā tama.
0: Tamale ki ngā lofa.
1: Ka e ko nē, la tau e fia ki, la tau e saka i whātele. La tau e tua whakaako ako te whai pati lai ko whakamatala, ko i tō wingoa, ko i o mātua, ko e se tino mai fea, ne? Tapa la tau ko poto ki te whai pati, ne? Pe la, nai pati mā mā e ma whai la tau o whai pati. Ka e se whokilo ni tōta male ki whokilo i luinga i konei whangarei, ko la ne se ki sailo ki tūvalo, ka ne tamaliki ne whanau ne mātole ko nei, tapa te ngali roto o ngana tūvalu. Tona winga i whakataua ne mātua i ko nei, a te ngana, ko te meke ma whai o whakatūmau i loto i whanau wala aua ne, te ngana tātou tūvalu. Te lara kā kola atou i fia ki e te aso te nei, te la singa i whai mai, te aso te nei, e tinga la tou se nofo i tūvalu, la tou e nofo mai tūa te atu whenua tūvalu, a kola atou e langona i o me poko ke loto ukili, a te langona te la atoun, ne tino loi tūvalu. Ne, la atoun ten tamaliki lo mai tūvalu. Pe la ka aro atou ki a konga e whaine la atou a sākanga i o moko ngana nisi whenua, ka ka whai ko oko ki te aso te ne te lako te aso tonu, te tūsa loto tūvalu te lau tena tūto ko tasi, la atou e whakamata mata mea la atou o te aso tā aua te ne.
0: Wow. So good to hear. Yeah. paga feta e la hiloa, ne? O mo te li po, tina li kai maia te la mai, whangarena tēnā. That's our challenge. Tuku ke la atouke, ha? E pula, if they're prepared to, ha? O whakatoka te muna tuku o te vaiata te ngana tu wale tau hanga fau, ne? Mm. Whakamana tu atu ki taipola fau, wana, taipola fau.
1: Yeah.
0: E whakaftai la hiloa moa. Mo li po, te li po, tina li kai mai lunga whangare. Mai konei te pi wana tu wale, top team, mai konei oki mani. E a koa, ko ala kala hea. Tai tato i te po, no te ne mana hau tau polo kala me mana hani, ne? Yeah. Usema, ia kako tau whane, manu vete po, ne?
1: Okay, yeah. Mo te
0: whai ngā, mo te whai ngā pehe am gondon tēnā whakamoboi ki eita sata whata, ne? Yeah.
1: Okay, tau whai ngā
0: sti. Yeah. Tau whā mua.
1: Tau whā.

are now listening to PMN Tuvalu.

ta ke fa long long mai ko lo ki tau polo ka lamit po te ni pa lo mo tu a sei pua I'm a bit frustrated but let me talk to the people that are matonea ne ne ala ne e fa ka toko fa ka le polo ka lamit mo la ko na to forward

Tana bene ni me orin banana mi kong rayo pie min giri pesi. O sa po beragi nebe kasi suaroi na kun tamera di karawa ipukin ti kaukan nami kong rayo banana giri pes menu siran. Tamera di karawa ara kakai tau o ara nebo nebo na koi me monte besi. Kai ko mga nganira te po nga iyo pa sa na mga pere ni kai spua ki ngay. Ina nun ti a iyo an banan ki di bes me inu siran. Sa kakai tau ko ipugin te ui ke iyo e na ko kai kwasan na kakawa ki nira o na nganira ti kakabaya ki ntapong tawana me tawana ni mga karukoira. Ni tarameta ina nun ti tokono pong ki te ui ki na iyo me aratan nung ora ina nun ti tayri ka iyo. Sa bubusi ko na merari karawa ka nira o roa nira ina nun ti tayri ka iyo reke tiki para ara kapen ko nanon pa ye kas karoi nanon tetai di kai yo kameno ira mentai ne ka nga nga menta po ka si bene ni mena ye ka ko koro sabusi ko roro anira o mene ra dikira anganira ka ukan nanura pa sna a sna kona ande ke se pangara menti to ko ngurai nanon tetai di kai yo o sina penin tikiroi na nun ti a tairi ke ta mero ayo mero usu ro ro ra o ipon artan sa ungra na kun nam kong ti panan ki bes yon nta po ika aka ko koro mine ra di gita to we o ro ni ra o si ya ki tokin ni mani vi ara men a ne po na po iko ina nun naran na sem mari yesu kristo ko anga ngai ai ibu gira nta da pemenira na ko pa ara sari taki ara sari sira men ko inanun te punto wana meta wana sagani ko ri inanun naran na se mari yesu kristo amen

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Kamna Maori, kia ora, talofa, na konda mi kongra yo banan Kiribati, mei Manukau, Auckland, New Zealand, kanakuaki menti Pacific Media Network, PMN Kiribati. Si karaparapa o si kakaitau kaisa ma kona na ben ni kaisa po waki na nunti merurung me te kukurea te mea toa na koira sa mga kaisa po waki na nunti namakaina pou rei rei yoki to pa ante tai ai yo na nami kong rai yo toko ono pong te nua ye pong enta namakaina oki to pa uotanga o wapui mo onoua November ori tempa ai si ori te na makaina ki o as to kara neve te Christmas ngai ere te kaka me ori e mon te best men na rai te rai yo ngai tātu ni tātai yo o meiro na bami producer Charles Tenoka di nanu na mi kong rai yo te kakara parapa na koim kai kua mga tu meira ko rineira pa am saka me roro ko inanu te teiriki e mon te te mea roa yo ara kanta ni ngā pa men te tapore ko ngora me iai ina koroi me i kane te le weta yo ina koroi ambonga yo o ko enjoy nepe o ko kukurei men nam tapu are ko ngora me iai sina wakina ko na kondam kong rai yo nkara kua re si mosrawa me dar gimi intia wa wa ta karanga ina ai maira ayo nge nane sa kana kwa kaina yo anda mi ko ra yo ke ayo ma to wona te kona ibukin kau kana mi ko ra yo an mari ta kiten me ta pe wa a kuna ne be ina nunja wa yo kunan chu valo re sa san di di nei ba a ara ara celebrations me a tari ra mane ra ni chu ke a celebrate a your language week in another week I yo awara kai na ki na kon tepong ai yo to kon pong a ten one nokto pa ye me awara ke sa po na ko ye nam kong ra yo banan ki bes me new season

0: TMN Kiribas.
1: Ngara rona ba ko wage na business. O ye ina ba ko ta ye ba e ko ra wa hani. O ko ta ngiri ba e no busroi am business. Ayo nem I wanted the metal. Ko san dongo ta kan amotai. Terapata ni puboki na ko ye kain mauri. O kain na pende pende ke. Ai ka ye ye business e wakin na ai ko to me ko me. Tanan po ta ki ni business ni kaputa ono nusiran ki otero. Te taka e amotai pointe no. E wosi ya rata kasi bu depe depe ke nuaya ina no ni marawa o ni garo koya ni yatapo e no garo ya raya yo pa akara o ana pete poki ni kato mako ngo e te sakar kira ke me pota kita pe uwa ibu kin dikira ke me am kar kira ke ke to ar kira ke nem business kana to ko waki ke to ko swai waki e na ni kaka waki pa ko na kapaya aran nem business me amotai au agia bona E nara ke amri taki me tokoraki e raka yon uko tanga isi bubua mai siya tayen business kain Maori me kain da pente betepeke yon New Zealand. Kana ko tangiri ane ka bubura am network o nori di kita pego tena ni bubua ke tau roi o nako online kapaya aram debong na payo nare amotai.nz ke nakon aya social media e amotai antai yana taya a bun ngaya kawai ayo na kontu maneka ari yon ariki. Ha ongora harape min ana meroro ni ne mai me te boss in te amotai e henna Jane Edwards yon 531BI Facebook page. E rangi ni koko ongora harape te meroro ayo ha e katire tiri aro yei pa tera ai amakuri kain te amotai ai atau roi ni pupuk yei na mai.

0: Kopi koko. Kamia no ara pata menasem ara ina no ni pirudum men te ara ki at the flu nda in te kamai turu turu ayo. Gana kopi koko. Ya ki kapo aki ngana kim tais ke the flu chap. Maroro mam takta ke nte tapo na nai pai na ara ki ke kopun taraponia are akea wanua akea akea onoa tuana tuana. Tōana, tōana, o no.
1: Ara katei nei peran te pitewe ke meara te atea puni ki nā kira, ono pō ngai kai ara atea i o te runa tikira ke reita te wāke ai nei a reirei. E rangi ni kakawa ki pokona rei aki nana sim, a tāken ta katei, o te rape hao te atea ni kiri pēsi ni mua mende muenga. Uke uke ria o pō nō ria pai atea ki nā ki ona kakau wā ki pai a kora kora pō ngana te rape hao te atea ni pōni noinam te atea, on te atea riki tape ua.
2: You're now listening to PMN Kiribati.

0: Pukin tira pa kona taparapara na kaispo mea na sariri ya matei. E kakahoki pa kona karekea amritaki o ni kikina e mo te tamero mea na sariri ya matei. A kona kona ni korawane tai e mo te weko. Kana kona kona na ya matei mena yariri a tai tapara. Karekea te merina e waririki a sisiraki na na sariri ya matei. Pa e warana keke yekin tiriri. A nungorana pa ilon te sariri ane pa tira te yango ni pupu kina koim. E kona koroia pa pupu kona na riri. A wana keke yekin esim tiriri. Ari kona koro i nono nume ngam. Te pai a kakao ki pata pera ngaira karo, sina poki ana sira na yare iri nono nume ngara.
1: Oh, te tain kai ei pun. Te pe wate minisa e kwata na konti awa ti puina, na konti awa te pui meto wana ngai yare sina. Ti meto an roro ni kunam kong rai o panan kripes. O ei pun te panari ki ni ka ngai na koi mi talofa, talofa men panan pia men kripes men na mi tapo are kam ongong rame yei sina celebrate the Tuvalu Language Week meto wana te kuna ayo tamalagi Tuvalu ke meiron kasus papa five in yon panan kiribasa yo may manukau Auckland New Zealand.

0: rongorongo ai ka pau ina nanta hui kai yo. Ane meiron chao sino kata pewa tibinis meng kai meng en nani. O sina mga katanga mga tawa nanta kuna yu ke main e ta tau rai am news ni katau rawa ke. Ah, toko kuyo ra men di tirana re itiro ki. Ah, ere kamtai ke te ira rome ere kamtai. Ane mga nora am news nga yere ke ke meng. Yon kamain am news da tau rai nga yawa yu mua. Tawana ti kuna.
1: You're now listening to PMN Kiribati.

The reggae are you make it best ye. Cargo iran nara de te beo de minis o po te o te pui me to wana de mamaninga te o te pui me to wana de kona rona ki iron chao se no kai puke nam news pai e kari ki nanon te wiki ayo nga yare keke me kakani ko te inangana ko pas na mga update chino ko nangana ko

Kona mwere ngete sa ngora men banan bia men kiri pese mei New Zealand. Rami ngai ten Charles, o ayo, ami rongro dhe ka ki matuto. Ibu kinti ngora ndi awa ayo pun men bia men kiri pese mei Manukau, Auckland, New Zealand. Kike mei kei tena ndo ngoro ibu kin ami ngora. Kona mwere. Esa nama serawa men te mea ua iyo te former speaker Hadrian Rawi o anariki ni mea upon onupi me ni mea ua. E taku te rorongo ares karki a pai esa niki pa te satei bukin te tai au auru MB ke te satei men te liku ua tanga tipi mea ua na kon ua tanga au api mea ona ua. Esa na pa niki pa ngai e te speaker ni te au sentei but men te liku ika wapi mea ua au api mea tenua. E tako te rei pa Hempi Camel Sabaloni pa pon te amata e pesi karini e kina en te ausintei. E tapen korawa ngai i a kaka e rongorongo tana Brisbane en te makuri in Sili Siri ari korawa ki ke sandiki yon Christchurch. E kuni e kini mete teine ni muengana yon Perchurch Street en te muani ngabung. Yanga ana rongorongo nako i a Brisbane ka en te ausintei pa iyo ataku Brisbane pa aki e te kaka meaku eriki nako i amata pon men te kapanupai e sandika iyo. Ako ngā ki ngai tuna an sari reiba ana rei ni korawa o kea ta roi mākena ki na iabui ata in tari rei. Ka i erangi ni korakora ka pona ki te AI i roi a ata in tari rei. E tako te rongoroko pa te NZQA e ka menda pene ka pona te Artificial Intelligence ke te AI ni mākena na pa iai te wareware te korupuki o te numera. E raka yon one with the percent e sin korawa ntena ni mākena te AI na ari e koroi e tēnā nōmeta. E tāko te Education Minister Erika Stanford pa tangira ki te AI marking ni māke nana pa te internal assessment men te ririk ugo tanga a wabi mōanu. E sen kōta unna the Foreign Minister Winston Peters tēnā an comment nke te ake na kiai pa e kitana the Paris Agreement. E tāko te Green Party ko lita Klaus Schwab pa yaki kariki amua te swanga kina ki toa te esa yaki esa naki kariki te advice i mai nai apon ki itana na te maroro o ata kuna pa te Green Party pa eriki e ena kona ara pa nika mea buwarun ana iroaroa New Zealand mea ben te EU ni kotake me te UK ata kutu ki kina pa na yei pa te toa tani ununi ki o tani ukina pa ina pa ana kaina nona pa te iroaroa in te market. E sanda ko te Finance Minister Nicola Willis pa aki e te tein kapermani. Menda na ribos te Treasury pre-election update a usi e te tifizit e te peni ke kiri kaki men o noua te simare o anua te pidion uotanga wapi me o noua o uotanga a wapi me sua. Te kiri kaki ane pun men a te pui me to wana te simare awa te pidion ilanon mei. E tako Willis pa e kauhano noru noran te ware ane me e riei te karaurau yon te kapermani. E swai korokoa ana kea ka teripa pati yon te fiscal update ki rongorongon te mani en te taia yo. E taku te rongorongo pa ana kaini paere i bukin te pay equity e nako na anakarikia te mais e raka ki e nakon te pi me te nua te pirion te tara e non te awan dirik kana ia tau teka. E taku na pa Chris Epkins e nakaina nori ki te taia te maroa ana pati ni kea te roi te nan figas. E kera kengai po ntepa e te diesel, on te maisa e te nua te bi merua wa te tara, ke te nua te tara te bi merua te sains, en te rita. E kera ke te maisa io, po ni nani tana makaina e mei. E kauringi te economist, ke toa tukara ke gana atata pe bukin te economy, pa e nako na anape nuera ke po ntena na marak, on loa tana pe te arun po nte mamananga, on kera ke nape po npairi ki te peua. E rika io po nmentu global tensions, in pu puaka e te pena pendiki nga i poniru i apen na kusina nuku o men na pa ana pa vairi Amerika na ki busa mai e te nani yoki na pai men na pa tabiwa. I aroko ana pui te Greens Party in te mais e te pui mea no wa te percent. Men na sena kon pui in te the latest one news yarin pu o aia pui ei ngai ngai te kapenian te tata. E tako te kouliita Klaus Wabik pa i kandana ngai pa e narawata tēnā koa e ana taua kainana pāti ke tēnā portfolios, gana aruna pa ari in tau teka. Esan resigned the Tauranga Council ke esan kerikaki on resigned the CEO men te Tauranga Council.
Edika yo pani min the review wa desan karawa ki pai e kunia ki pa ta kapone pai ni mate men dung ina ko ke the landscape pai ya sandiki e pon ko nan ka men tutu ko ki ta kapone pai me yai ata ku tena rate payers is the pai san karawa ya te CEO te tauranga council ngai ya ke dika an ka penen tero ron esa ni ka poa anata po ki ana usin me ka tiape a new way Yon Mangere Bridge. Ayo buni bukin po kaya kain na pana yon New Zealand. O, at auroin kain ni karakia tan makuri en tiaw sana. O, yon PC, esan na pana kaya pipita ki te tenubui de kilogram de cocaine, ari esan na kawa kina kin tiaw sin de kapo ui pa te paine kokoawa, ayo niya ki muina ang kain na konti brawa. At ako tenan presiman ba te pai ni kakuawa ayo, epon maansa kaki ilun tiyo ameta kaya rapata na pa esan pilin ako kito esan nako a pensional overseas. Au, ay ka na tepe o tenan rongo rongo ibukin na miyong rang kami an tiyo wayo, te ingari kita kakaitaw na ko imi ibukin na miyong tayo nongra in a tikaroy ami ongra the weekend. Tayo na tayo na the weekend na ro, panan PM in Kilpas, New Zealand, Charles Anitatuli. Sabomo. Sabomo.

0: O kone me arute sa ora nam ka ngora yo banan gidi besi me o tero o ande te ia yo sina ma rone ko nam ka ngora re te weather forecast e bukin tawan kanwan min po nam ka ngora ayo Narun nare ko tatane ye ye yo sina tara onun narata po yu ay o tero New Zealand men te North Island o Rurikaki na kon de South Islands i min nani o sina mga tara onun na pera e kiribes te boboto Pai wara te songora antarakin kane te North Highlands yon na Aotearoa kane makina ki kai taia pa iei te roi iei ni iriana ki me te wanangnang. O wai pun te aruna nebe me whangarei in te taire ki eio. Tarakin kane aratabo a iu e tamaki i makaurau o kane makina ki pa iei te roi iei ni iriana ki me tautana te kakarau. Tapo te peua o wai pun iriana nebe me te tapo e Tauranga, Rotorua, Taupo, Napier, New Plymouth, Palmerston North o Wellington. O yon kane te tapo e Wellington, o kane makinaki, yon te tapo e Hamilton, kane makinaki pa yei te kakarau yei ni rianaki me te tapo e Gisborne. Sina rua rika hanki na konde South Islands, o kane makinaki yon Nelson pa yei te roi yei ni rianaki me te wanangnang. O wai pun te aru nene pe me Blenheim, o Christchurch, Te Maru, Dunedin, o Inmekako. Queenstown, kane te teirega iu, kane mekinaki, pai iei, te roi iei. O, wara te songora, sina tarang kane onan naratapo, e kiribes, a pera e tangiraki e kiribes, te pōpato. O kane me kina kin gani na pe magoro e maki ni putari tari pa yei te roa yei de tairi ke iyo te utana te kakarau iriana mera ke ia beyang tarawa me maiana e kane me kina ki pa yei te roa yei o kuria aranoka api me me na nose e na yei te roa yei ni iriana ki me te utana te kakarau. No nos te pito ue beru anu kunau e kane makina ki pai yei te roa yei o no toa ta mena me arure e kane makina ki pai yei te roa yei ni iri anaki me tautana te kakarau. Sina tarang kane pana pente ta iri ke iyo e kane makina ki pa e na yei te roa yei ni iri anaki me te wanangnang. Te rai nang gane te taire ka iyo kane mekina ke maina iei te roa iei ni iriana ke me te wanang nang o tautana te kakarau tapu te peua. Ta puairan te taire ka iyo kane mekina ke nepe pahana iei te wanang nang iei ni iriana ke me te utana nepe te kakarau tapu te peua. Christmas i pon te aruna nepe o kanton nepe te taire ka iyo pon te aruna nepe me Christmas o ta puairan. Ai warang kote sa ngora ari me kanne ari ai pun na yu am weather forecast ari a yasan de ke nonin pe nam ko ngora yu banan ki best me o te aru anu siran o ai pun te kakai tau na khoi mo te te kani ro ro na khoi tar taram safety ke uringa me aurim ina non me ra wan pun ka pun na kin te te ka wai yu pun yan na pe petam ke me aurim me nan kakawa me kai saka to kami be warite me auri te ro yo te tapo mo antai ne ko sa manga pun the weekend and aroko i begin am with our forecast.
1: Spending the tea about me take us and the giro ye tiara ki atbo me yana. E gona na pende giro the menna met the menna. In the tiny baya kya kaka on one time katokana pun to to one the kamon pa ina kon meo. Kana arra pa to ye ye er giro na tiara ki ye yo teita para. Teitan betta taninga tarponi ye tawana tawana tawana the tea wa kwa. Montain korawan te ipu buoki e pun tutu kora petaka pono pai na kon meon te ameta. Kata yare re re kupa kona ata tenan kanikina ayara na kipa fast. Face ke toa F e te ipu kin face ke muam o e kona antara nipaka ubum ke nimetintin. A e te ipu kin arms ke tapun nangam o kona nori apa ingore ke toa kona mekintina te metintin na kon tapun nangam arituwana. O S e te ipu kin speech e kona ana pa ni pore na ki e sina pa aron nam kakara pa kau. T taking action ki tō karan te tō tō a te makurin te tai au man tō e akoa. Ka nā rana pai i ako nori a pā ere kei nuna tai ane kani ki nā kane. Au e akoa taraponia tō ana tō ana tō ana. Ka nā rana pai e pua te nāne kani ki nā ane pa kua ki nori irun te mende te ameta me kua ki roi kua ua. Taraponia ne pa tō ana tō ana tō ana. E kia tāki ka nuan te minisi wa kua nā pā am kaka makuri e nā kona ane ka wadereke e te kamana pai.
2: You're now listening to PMN Kiribati.

0: Kana rona ba ko wagen am business. O ye ina ba ko tai ba e kora wa hani. A ko tangi ya ba ena pusiroi am business. Ayo nem and wanted the matter. Wasan no ta kan amotai. Terapata ni puboki na ko ye kain mauri. O kain na pende pete ke. Ai ka ye ye business. E wakin na ai ko to me ko me. Tanan pota ki ni business ni kaputa ono nusiran ki otero. Tetaka e amotai. Punto no. E wosi ara ta kasibu de pete peke ni waia ina no ni marawa o ni garo koia ni yatapo e no garo ya raia yo pa akara o ana pete bu boki ni ka tome ko ngo e te sa kar kira ke me pota ki te peua i bu kin dikira ke me am kar kira ke ke to ari kira ke nem business kana to ko wa ki ke to ko swai wa ki e ra ni ka ga wa ki pa ko na ka pe ya ara nem business me amotai au age bona Enara ki amritaki me tokora ki era ka yon uko tanga is bua mai sia ta yen business kain mauri me kain depend de bebe yon musiran kana ko tangiri ane ka bubura am network a nori ki ta bua tana ni popo ke roi a na ko online ka pa ya aram de bung na payo nare amotai.nz ke na kon aya social media amotai anta ya na ta ya a bun ngai ya kawai ayo na kontu maneka ariona riki. A ongora ara pa min ana maroro ni ne mai me the boss in the amotai e henna a Jane Edwards yon 531 PI Facebook page. E rangi ni kokoa ongora ara pa te maroro ayo a e ka tiri tiri aro a yei pa tera a ia makuri ka in the amotai e a tauroi ni pupuki ei noim. Sipenen da taia pa ometai ka asande keiro ia te ora ki a te pumi yona e kona ana pende keiron te menna me te menna. Nte tai nebe ia kia kaka, anu muan tai nika tukana, pun te tukua nebe taka wan pai nakon meo. Kana arra pata ia ia ere kei rona te ora ki ei o teita para. Teita nebe ta taninga, tarapo ni e tawana tawana tawana, nte tai ia wakua. Muan tai nika rawan te ipu buoki e pun te tukua nebe taka wan pai nakon meo nte ameta. Kata ia re re re kupa kona ata atena ni kanikina a ia rana kipa fast. Face ke toa F e te ipukin face ke muam, a e kona antara nipaka ubum ke nimetintin. A e te ibukin arms ke tapundangam, a kona nori apa ingore ke to kona mekinta te metintin na kona tapundangam arituwana. A S e te ibukin speech, a e kona anapa nipore na ki esina pa arun na mkakarapakaw. Taking action ke to akaron te toa tewa te makurin te taya uman tewa akwa, kana arun apa iya konori apa ere keno na taya ni karikina akane, awa akwa tarapunia tuwana tuwana. Tuwana. Kana rana pa ebu wa te anani kani kira ane pa kua ki nori ilun te mende te ameta me kua ki roi kua ua, tara pa unia nepa tuwana, tuwana, tuwana. Ia kia taki kanuan te minisi wea kua na pa am kaka makuri e na kona ane ka wadidekia te kamanu pai na kona meonta.
1: PMN Kiribas.

0: Gana ko moko ina non taka, awan pasensa, apon moko na napa bubon na moko ari ina non taka. Aw ei, erang ini buaga ka mene ka mamete na ko yate ei ka warerik. En arang in sikiro ai, gana eto toko aki te moko ina non taka.
1: O menam katanota ni agar ko ira naratai te bewa te minisi na kon te o te pui mea woa o inga nani sina reita ke meangkoi to celebrate the Tuvalu Language Week o nam kong rai o banan giri pesa iori ki tawana te kuna te matangi masani he me hito ia kain tawana te kurupu nanen in Tuvalu ayo en kano kwa ki yon nam kong rai o banan giri pes PMN giri pes o imi nani sina tawara mia me te health talk nikoaka te health talk re bukin te pau kansa nga yari te nana ko ke me ro ro ni da yonam ko ngra yu pas na me me ro ro meng koi ni ka ka ha ki pas meng koi yonam ko ngra yu ni kar ko re po por te yari te awa wo wan tra ra ngaina ai mai ra ai yu

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Ako naman kita sa ngoraman parang Kiribati may nusiran. Hanta tayo yung kanne. Nara me roro ar sanan na pa te hao toki ke kata ime tuan puka ni merungi mke te kiri pasi anu siran nong ke te saungra. Sarana ki lun tokta tapui ayo ari te kongra ari skaka no kwa mea pun nara tokta ni kiri pasi nara tata ni kiri pasi. Ndata ayo ayana ena spa wai tabi wade ina ka mea tata ibukin te yongra ayo bo niyo nasa kona nataya ngay rata na ni kiri pasi rata nongra. Te ni te kere ke me te topiki ke te me roro yon te akan te pao cancer. Na puse mai a tokta tāpu e pio. Kona meauri te kāngora a iu te ara tokta e tangira kia men karini aki. Te ngai pasina e nokoim gai maari kera taini kaisipo i antea. Te ngane kana ko ona nga me roro tō tūna tā te overview ki tā e wariri ki pata tera kaparaparan te me roro a sina kāna wā ki ana i antea te pē e rana ki pate pāo cancer. A i anu o te tai a te mero.
2: Ei e te mauru chausa, mauru na pa atu kera tāni ngora a nga te tēmi ka iu. Te the on the attack there, you know that the one of the cancer is in attack as a common letter. I got out of one of the new cases. I got diagnosed on the other day. I need to know what I want to do. I want to know what I want the machine that the tora ka a ka bonu so be awi be ye a el ka tora si kina ka e me rende de to wona tanga no konte to wona tanga a wo bu bu ya de na konte e de tora ka e a ka me a tora dina pe a ka na e e kuri karo ka takin a i bugin te arona na anawa ki rupai mo kon te kapata kan aru pa era ki ro pe ore ke ba o kenja tikina ki to kos a gar kon kai yo so ire pe na kai pa e kan a inte ke te ba o kenja ke te kan sei na non te kan non lang a e ya na le ati e pai te do wa ki a ro te do wa ka a pa di pa a ite ke te ke na to ore kai o ke apon ang kapsi makari ka dito ito ara kayo. Ito ang sinamuan na ngayon the family history the meron ng musu ang kanigyan yung ang matayasan diagnosis ganda ka ito ito ara kita pa o kesa o kanigyan ito ito yung kundan ng tong suwani ito yung musu ay ka ito yung ara dami ito nga inakorakora ang siyan ito I'm saying that even the Gansan is about to work in the Asia Kiki, the other Gan in the Yoshi. And I can say to them, to see them, to go on to discussion here, and I'm not able to put down in time to give them a year. I got out of work in the past, and now for a quarter to change, but we're never going to go on to the other Gan. And I got out of work, but no one was open to it, had to move on. But I'm charging you, I'm not able to get out of the other Gan. Kita nak tidak ada kita untuk mengatakan atau tahu apa. Apa bukan ini apa kan ini kita ada mereka ini. Yang mereka itu, yang mereka yang ini mais atau adik, mereka itu yang asal itu niak nanti yang kita ada tayo kita. Ayat kita kita nanti orang kita ada cancer. Jadi dalam online, mereka nanti untuk jadi meet, lagi apa sih ini, ini kembali. The goat, the pork, the deer, and another great meeting. I can make a talking about that. I think Korakora, I want an idea. I can another day. The Korakora, I can see the cancer that I'm not going to go. Sexing, I am there. You don't want to track your process. aron ta ti yentin lir at kondis o maragin de dogwa ti a ashen ni process na ti nagana ki pai ti dogwa ta ana kati na to ati mani ani na ta ati na maraka ka apana na ta ni ni ta ki ti ni ka kora kora a mu risk na kon ti ti a ki na raka yo de amaraka ka abrich keren kora kora ti ti a sa ti na no yo a ti bo ko ya a wa ka dela pa yi ka a kono na bani ni ni kar ke ti ti chora ka yo ni ko ta ki na amara ke ke ni sto bo ti sta si ya e e ra ga tran ta ti ga pa a ko na ka bo re ti ki ya ki me ri ke ke e ti bo ina ka ni ta ki ni ga pa a de amedi ki ni dau ngai na ta ti ta pai to wana ai te kete kena pro mari kin tohara kai yo a te kin kana ko pagara ti ti na buira ti to no buira o na chance ki ni ki romna ko ti tohara kai ti te bawo kan sa yo a te kora kora ki ko ya na ki to men ti apu di kak tomo pero en tomo tomo ko ponti sa urupa e pero lo si ani pa ni ka pero te rafa ai are ti te kanu anna no ya kina pero na lo mai ye ana makuru na tani nuru pai ke tare ke awai ke tikai sha ti tikin de gai sha ti tomo khayu yare tago pa na na na ti ti toi to wana si si na da nuru ni ga ke sha na ti ha ni na ra ke to bubura ke idi ngare ma ga jana ke ma ti che ki to shi ni ga makur awani na ga ga ni ti ga wa ina ba e kona na tani ni kar ko ni ti ya gati no re sei yo ah kana e ka po to ko na ni ga ai da gi gi ko na activity ke te si na ya na to wa cha ro ko to mo na ni ne ya gi to mo ko te yo no ta di ko ta ro ko ro si na ta ni pa ni ta ni tra ma o te ya ki na ta no an ti ta no an ma ka ko ra ko ra na ta ti am cha ni pa ni da ki so ni pa wo ka sa ni ti charge da jene moro ro tu tane ga na ana kami kina so are ke yo ai to pa ni to pa ya ida ni ka ba kido ya a ro tora ki ro ta no ra pa a ana ga makin na wana ta run ti ki ki jin ki ana kami kina so are ke yo pa on ga ndo ko so wa pe to pa no pa a ana kami kina so are ke to pa wo ka sha ko na ni de tai o wa ni de tai bundaki ayare ko bundaki ko nan nata te bundaki nan nan dom garo ko ya ko ti stage ja ta ya bubura ke aja ko ya mo nan dik pai ta ka na yar bundaka no ka ku pa ani de tai o le symptoms ya na kan kina no kon te dapat a kangaki ni nan kan ya de ki dom o kan ni kai kan kina ai kanga ana kai da mi yo no kon ti tere no ra kai yo pa ko ma nuwa ko ni do ko ben nam tor ka no kon makin na pa ye ta kin a ka wai ke arun na pa tarim wa ni pa to na ra ni ka ha wa ki ni kin kana ko pa kan ti tur ra pa ti ni ma pu ta pa to ye ti a amu su ai ka ye yo ra ti ye ti ki a shen ko ni pa a pa wo ka sa ane ga ni to to wona ko ni inda ni ni mo le roi panga le ye to takin a na ko sina nuku pero na ro ko punta te ni ye pata ya kwa ki te ni pesi na no ta ya karo kon te a ngo ya ko to abu a ko ni ni pata ya ko ni te tai ni ka to te to wona ni ka to wi ke ta ale na vinna pa a wa na na te de de gro mpi aka kele tu pai go ke anga ke ga ni tera re ya a pita ke ka wan na ta ni wa ko na ri ka ni da ni ka na ni yo go ya pa e mo na a ke gro mpi te pa wo ka sa a nda pe kai e te e ma ka ai tera na ri wa du ta yo pa e ma ko ra go ra na ko ka na si ta bu na ti ta ya ri e ma ra ni ko ra go ra na na ko ti na ko ta ri ka ai te ai te ka na ta ni a mi ni ka kan to wana ra ni ka ga wa ki na pa o ne ri ai na pa ni ka ri ke ini yang awal ya pa, kena wajah kau suwa. Dapat tak? Kau mungkin ada macam, kau kau sila nak pa, nak kau sila nukum, aisyah kaya kaki. Tapi dapat tak? Ia ibu nak kau sila kaya kaki. Dapat tak? Tanya ini, tahu kau tahu bukan kaya, bukan tahu bukan di, tahu tidak tahu di, kau tu mesti mengajar itu ni, bukan lah. Kami ni orang orang sini, orang ayah dari kini di sini. Awal kali ni tu kan kat sini, kita kini dah berada di tempat utara kan ini tu tempat itu nak ni kerana kami tu pergi ke sini nak nak ini mania tegar. Jadi tu, orang orang ni mungkin ni berita mana, kalau si buat tu tak, orang ayah di sini kerana ni buku dah berita. Ini dia nak kita tembak, ini tembak hari kita orang yang makan tu. Dia pun tidak. Ani nak zakan dia kerja ni. Ini tak kini, ini tak kini atau mana akan ada ini sekarang. Nanti tu buat kelas nak kira si, anak nak kira nak kira tak kira pokok pun kagak anak pun. Ini cili pun kita yang awal. Dan hari tu punya kiri no korang itu ada kaya no korang dua si bayi tu. No korang tu ini ada muka, ada roda tu muka, ada yang korang tu muka. Kita yang muan dan nak kira hari cera, komuan dan demi. Jadi jadi kita minta sekarang itu kan susu cerita ni Kangat juga sekarang sini apa anak dia ini, wah kondo orang ni macam ni, dia tahu kita panas semua, bukan itu, suara kita bau kan. Kali ni anak treatment, ke katakan kita kira pun nangis nanda bersih je, anak muda ni korek, korokor, atau aje nak anda payah juga, naran tak sih motivasi. Kita ada tempat dia ini ni kita cari kerja, ada mungkin akan spesies pak area ini korau. Nanti ada, tuan orang kerja ke treatment dekat ini, apun ada ini korau. Aku ada nak jadi mangkari kat di Trinidad, di tu tu pergi dia korau orang untuk apa tu? Nanti ada itu betul pergi akal lagi, nak kerja datang nora pak. Kita ni kini ya, dia ada symptoms dia orang kayu. Then risk factors. Aku sese ni baru tu wakin apa, karena anak makin apa, kanga apa uye ki, itu kiri uye, atau paya kau, panu aku kondo, paya angan montai, ukunya, paya angan pipet napa ti, tapi paya orang kerimi, ada ki, dua tak ki, tapi tayan ti, tu paya ini kaya, anak anak ini pun tu tu kau nari, anu uru kau itu kaya. Tahu panen chance kah tu mana dia, tu meroro tu tadi kayu tu kan tu, tu orang kat depan aku kaya sayu kah kah si, si kan supaya na arok orang ini kapet.
1: Aiyah, atau kapan nanti tu si rakyat warik kah kah orang bawa orang pun tengam professional opinion kaya tu tetap kita, ekor nahan prevented the power cancer.
2: I warned the, nana kah kah pun itu kena pare, ana cause. Ia kita akan kos, ia kita akan je, anda prevention. Ita kupa, sebuah ni koraiyan. Ikanah si sedang health conscious atau si dua loko, nakon je ada GP ke ada doktor ke ada nurse, itu semua. Pa, ada kita kuari, ada kita ini. Ia si norak, ia si ada ane symptoms. Nah, kita yang mau norak ini apa ya? Aida kupaan itu. Kita yari, ya kau nak kan buat tanya nak di treatment dia, ayah kau nak pernah untuk, kan ada nak pak, isu spread, nanti tak boleh dikibayi, orang dosis tahu betul.
1: ato di taram ka berin tega no ira ta no ranga no pa ta yei ato ana kona mes wakin na on makuria on yangoya ato atras pa ya mend me roro yu ko kana mega no ko kana na para me roro ko era pa cha si ta wo ndo pa ya ka

0: tapun ti yang mana pun itu umum tetapi jadi kami jadi beri orang kami dah tinggal ipa ti ya kaki rata arun pusing dah tujuh tahun tadi tanok ti bapak sini anu kong arun tujuh tahun ni tu nanda kaki ya aida uami di tinggal ya yang kain musu ti am family member saya tahu asal ni pandi diru ya kaki kaki itu kau bapak ya kan ni kalau ko ko yang mau jadi tu aku nak kupu posi ya kau tahu apa kami nak apa jenis film atau kau berani terawat apa kenapa ke itu mana pun aman tay kata yang mau kau jenis pare tapi jadi tak boleh pare apa jadi pare susu kita ada yang itu korak korak aku nak nak aman tay kita kita tay belum sih ya terhari itu buat kau ini nanti yang lain.
1: Oh, and there are a couple of people talking at a Maroro. The better you're going to get the health talk, so I'm going to talk to Tapu Pio. I had the man at the health professional practitioner, you're New Zealand. Oh, are a Roro Niran, the Kangora, you book yet in a Sinikibas or a Tanora. Taina, you know, on Taikanaro, the category, thing I can get the Samara, ask a guy down upon the talk to Tangaki Mengarinek, you begin the Nataya, Spoya, Nagoya and Kapene, you begin. Bukan kamera lungara, tien kau ingai kagawa kimen tepo takin kuakua. Ia mga pene dia sama mga kuang ingara pakan aron pakai, kuang mas kemi kan de tapi. Ingara pakai sekali pun de tekan kena urusin, tekan
0: kategori
2: Ibukin ko kan tekanan ang tayin tero kanagi men te COVID-19. Esta te tau teka ni katawaro at manin poka. O men tau rai na pangkai na koi at taan karawa at sevis a kain na pente betepeke. Ni poki at taan karakia tera pakau dina non tereirei ay ka asa na pendo taki ayawa. At tau rai na pataan karawa at ipupu kayo ni poka katukan na yaka nga at karakia ka asa na pendo taki ayawa kin deirei na roi kapas. Eko ko waki pa, eko rako na teka nga nga ay na makinaki ina non tayin tero kanagi. Ao, ata ora ina pata ni bobo kai kai, ni bogi ko me a musu ni kau nga tere irei. E buki ni katari pani nan dokoro ona, tara po ni akiva, tayana, ke vai o lupe, yon, ake arwewa, ona wa tenu wa wawa, raiwa awa, akea, ake.
1: Kopi koko! Kamea no arapata menasem, ari ina noni pirudam, men te araki e te flu, da in te kamei turu toro wa iyo. Gana kopi koko, ya ki ka boa ki ngana kim teis, ke te flu chap. Meroro mem takta, Ken te tapo nana i painaraki, ke kopun taraponia are akea wanua akea akea, onoua tuwana tuwana, tuwana tuwana onoua.
3: Kopesin daba New Zealand on nea i bukin nam pautuka te ime tuwana kon rakoangora.
4: You're now listening to PMN Kiribas.
5: PMN Kiribas e weya kina kana kuante kano pana, en tiara e monte tame aroa. Kana koka ko ua pai uru ka kisu ante makuri, o tangiri ni karo kuam tangitang. Reita ki mea PMN on the number, ake wanua ake akea, isu wano wa tenua, tenua awa wawa. Ke email na kon complaint at pmn.co.nz. Kopun kona arapan reita ki mea the Broadcasting Standards Authority, the number, ake wanua ake akea, tenua onoua onoua, raiwa raiwa onoua. Ke na kon na your website, bsa.govt.nz. Hari ni karo kua kitai antangitang, wabu kita pung mentatai are kana kua kiai takano pana.
3: Kopesin daba New Zealand on nea, ibukin nam pautuka te imetua na kon rakoangora.

Kona mwere ngete sangura men banan bia men kiri pesa mei New Zealand. Rami Ngaiten Charles, how are you? Ami rongro ngoto ika ki matoto. E bukin teo ngaran dia owa, are you? Pun men bia men kiri pesa mei Manukau, Auckland, New Zealand. Kike mei keitana ando kono koi bukin ami ngora. Kona mwere. Esa no musara men te mea owa iyo te former speaker Hadrian Rawi o anariki ni mea upon onupime ni mea upon. E taku te rorongo ari skariki a pai esa niki pa te satei bukin te tai au auru MB ke te satei men te liku uatanga tipi mea aua na kon uatanga au api mea onaua. Esa na pa niki pa ngai te speaker ni te au sentei but men te liku ika uapi mea uaua au api mea tenua. E taku te reipa Hempi Camel Sabaloni pa pon te amata e pesi karini ekina en te ausintei. E tapen karao angai ai a kakai rongorongo tanaan Brisbane te makuri in siri siri ari karao ki ke esandiki yon Christchurch. E kuni ekini mete teine ni muengana yon Perchurch Street in te moani ngabung. Yanga ana rongorongo nako iya Brisbane ka en te ausintepa yo ataku Brisbane pa aki ate kakameaku eriki nako yon meta pon men takamano pa esandika yo. Ako nga kingai tunan sa rei pa anarein korawa o keta roi maake na kin na yabui ata in tari rei. Kai yarangi ni korakora ka pona kin te AI ilo ya ata in tari rei. E taku tira korako pa te NZQA e ka menda pene ka pona te artificial intelligence ke te AI na maake na na pa yai te ware ware te korubuki o te numera. E raka yon wanna be the percent isin korawan tira na maake men te AI na ari agora ia tena nometa. E tako te Education Minister Erika Stanford pa tangira ki te AI marking ni marking ana pa te internal assessment men te ririk uwa tanga a wabi moan. E san kota unna the Foreign Minister Winston Peters that an comment ke te agina ki ei pa e kitana the Paris Agreement. E tako te Green Party ko lita Klaus Wabik pa yaki karakia mua te suanga kina ki toa te esa yaki esa naki karakia te advice i mai nai apon ki itana na te maroro o hata kuna pa te Green Party pa eriki ei o ena kona ara pa nika mea buwarun ana iroro a New Zealand mea pa te EU niko take me te UK hata kutu dikina pa nai ei pa te to tani ununiki o tani ukina pa ina pa ana kaina nona pa te iroro in te markete. E sanda ko te Finance Minister Nicola Willis pa aki e te tai ni kapermani. Manda na ribo is the Treasury pre-election update a usi e te tifizit e etape ni ke kirika aki men o noua te simare o anua te pirion u watanga wapi me o noua o watanga a wapi me sua. Te kirika aki ane pun men ar te pui me atuana te simare o watu pirion ilanun mei. E tako Willis pa e kauhano na aru noran te ware ane me e riei te karaurau yon te kapermani. E swai korokoa ana kea ka te lipa pati i on te fiscal update ki rongorongo te mani en te tai eo. E taku te rongorongo pa ana kaini peare i buki in te pay equity e nakona ana kariki e te mais e raka ki e nakon te pi me te nua te pirion te tara e non te awan lirik kana ia tau teka. E taku una pa Chris Epkins e nakaina nori ki te tai e te maroa ana pati ni kea te roi te nan figas. E kera ken kai pon te pā e te diesel, on te maisa e te nua te bimerua wa te tāra, ke te nua te tāra te bimerua wa te sains, en te rita. E kera ke te maisa i o, pon i nani tana makai nai mei. E kauringi te economist, ke toa tukura ke gana atata pe bukin te economy, pa e nako na ana pa nuaira ke pon te nana maraki, on roa tana pa te arun pon te mamananga, ni kera ke nai pa pon pairi ki te peua. E rika i o pon mento global tensions, in pu puaka e te pena pendikin kai poni ru yape na kusina nuku o men na pa ana pa baile Amerika na ki busa mai te na New York pai men na pa te pu. E ro kona bui te Greens Party in the mice at the pui ma no what the percent. Men no sina kon bui in the latest one news yarin pu o aya bui ei ngai ngai te kapeni en detata. E tako te ko lita close wapik pa e kandana ngai pa e narawata tēnā koa e ana taua kainana pāti ke tēnā portfolios, kana aruna pā ari in tau teka. As I'm resigned the Tauranga Council, ke esan kerikaki, I'm resigned the CEO men the Tauranga Council.
Erika yo pani mean to review what is an karawaki by ikunia ki ai pa ta kapone pa inimet e men te ungina ko ke in the landscape pari a sandiki e pon kona anka men tutukua ki ta kapone pa mei ai Atako tana rate payers is the pai sa ni karawai a te CEO un te Tauranga Council ngai ia ke dikak. Anika pene te rongono. Esa ni ka poa anatapu ki a nausin mea ka tiape a new way yon Mangere Bridge. A yo buni bukini poa ia kaina pana yon New Zealand. O atako roi ngai ni ka reke ia tana makuri in te ausane. O yon PC, esa na pene kai pipita ki te tenu bui te kira kuram te kokain, ari esa ni ka awa kina ki te ausin te kapo ui pa te paine kokoua, a yon ia ki muina ngai na kon te brawa. Atako tena presiman pa te pai ni ka kuaua ayo e pun maansa kaki ilun te ameta ke rapatana pa esan pili nako kito esan nako a pensina nuk overseas. Au, aikane te peo tena nongorongo i bukinda mi orang kami an te awayo te ingari ki te kakaita unoko i mi bukinda mi tai nongora in a tikaroi a mi ongora the weekend. Taina na payo nongo the weekend aro panan PM in Kirbas New Zealand Charles Anitatuli. Sabomo. Sabomo.

0: 531 PI.
1: O kone me aurite sangra nam kong rai yo banan giri besi me in Aotearoa. O an tete ia yo sinema rāniko nam kong rai te weather forecast. I bukin tawan kanwan min pong nam kong rai ayo. Narun nare ko tatane ia ye yo sina tara onun naratapu ai yu ai Aotearoa New Zealand. Men te North Island o Rurikaaki na konde South Islands. I min nani o sinema ngatara onun na pera e giri besi te boboto. Ai wara te songora antarakin kane te North Islands yon na Aotearoa kane makina ki kaitaia pa iei te roi iei ni iriana ki me te wanangnang. O wai pun te aruna nebe me whangarei in te tairiki aio. Tarakin kane ni aratabo aio e tamaki i makaurau o e kane makina ki pa iei te roi iei ni iriana ki me tautana te kakarau. Tapo te peua o wai pun iriana nebe me te tapo e Tauranga, Rotorua, Taupo, Napier, New Plymouth, Palmerston North o Wellington. O yon kane te tapo e Wellington o kane makinaki. Yon te tapo e Hamilton o kane makinaki pa iei te kakarau iei ni rianaki me te tapo e Gisborne. Sina rua rikaki na konde South Islands o kane makinaki yon Nelson pa iei te roa iei ni rianaki me te wanangnang. O waipun te aruna nene pe me Blenheim o Christchurch, Te Maru, Dunedin, o Inmekako. Queenstown, kane te tairika iu, kane mekinaki, pai iei, te roi iei. O wara te songora, sina tarang kane onun naratapu e Kiribes, a pera e tangiraki e Kiribes, te pōpato. O kane mekina ki ngani na pe makoro e maki ni putaritari pa iei te roa iei de tairike iyo te utana te kakarau iriana mera kei a beyang tarawa mea mai iana e kane mekina ki pa iei te roa iei o kuria aranuka api mea mena nose e na iei te roa iei ni iriana ki mea te utana te kakarau. No nos te pito ue beru anu kunau e kane mekina ki pai iei te roa iei o no toa ta mena mea rure e kane mekina ki pai iei te roa iei ni iri anaki mea tautana te kakarau. Sina tarang kane pana pente ta iri ke iyo e kane mekina ki pa e na iei te roa iei ni iri anaki mea te wanangnang. Te rai nang gane te taire ka iyo kane mekina ke maina iei te roa iei ni iriana ke me te wanang nang o tautana te kakarau tapu te peua. Ta puairan te taire ka iyo kane mekina ke nepe pahana iei te wanang nang iei ni iriana ke me te utana nepe te kakarau tapu te peua. Christmas i pon te aruna nepe o kanton nepe te taire ka iyo pon te aruna nepe me Christmas o ta puairan. Ai warang kote sa ngora ari me kanne ari ai pun na yu am weather forecast ari ya san de ke nonin pe nam ko ngora yu banan kiri pes me o ti aru anu siran o ai pun te kakai tau na koi mo te te kan i roro na koi tar taram safety ke uringa me aurim ina non me ara wan pun ka pun na kin ti te ka vai yu pun ya na pe petam ke me aurim me nan kakawa me kai saka to kami be wari te me auri te roi o te tapo mo anta ine ko sa mga pun on the weekend and aroko you begin am weather forecast.
2: Kia ora. Yes, when we think of home, our highlands and families in Kiribati, we listen to great music. That is to bring us together on 531 PI or PM and Kiribati radio program. Stay tuned with Charles and the team. And thank you for your great company.
3: Oi pontinga te ka meuri o te katika rai na goia. Kora ki eke aspara ya te kende pong te wike yo. O te nono nabe te weekend. Pon te katika rai men panani ki te pesa ni bukin na mi toka na kai ya te kama ewe ka te manika ri yon ariki na mi koron to wan ariki ya mi idiriki. O ai pon na mi pe uare te meuri te roi. O te tapo mo. O te kunan kane yo kane harisina kana kono kami. Pon

0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Ngararo na ba ko wagin ang business o yay na ba ko tayo ba ikaraw ani o ko tangi ba ena pusiroy ang business ayo nem and wanted the matter. Wasa nung o tayo kan amotay terapata ni pubogi na ko yaya kain Maori o kain na pendebete ke ay ka yay business ay wakin na ay ako tumeo ko met tanan po taki ni business ni kaputa o nun nusiran ni otero. Tetaka ay amotay puntunaw a e wosi a rapa kasi pu de pete peke ni waia ina no ni marawa o ni karo koia ni yatapo e no koro yara ya yo pa a karo wana pete pu poki ni kato mako nko e te sa kari kira ke me a pota ki tape ua i buki ndi kira ke me am kari kira ke ke toa rikira ke nam business kana to koa waki ke toa koswai waki e rangi ni kakawaki pa kona kapea aran nam business me amotai au agia bona E nara ke amrei taki mea tokoraki e raka ion uko tanga isi pupua mai sia tayen business kain Maori mea kain da penta pete pega ion New Zealand. Kana ko tangiria ni ka pupura am network o nori ni kita pego tena ni pupo ke tau roi o nako online ka pea aram debong na payo nare amotai.nz ke nakon aya social media e amotai antai anataya a bun ngaya kawai ayo na kon tumane ka ari yon ari ki. Ha ong rara pa min ana meroro ni ne mai me te boss in te amotai e henna Jane Edwards yon 531PI Facebook page. E rangi ni ko kong rara pa te meroro ayo ha e ka tiri tiri aro yei pa tira ay yamakuri kain te amotai e ato roi ni pupuki ai.
0: 531PI.
2: O tata, pe wate minis man kai te saungra, ya itera na pete awa te pui mea wate nunga na ponga iu, ke? Te tai mua iu nga ni o si kan nangara katiki roi na koia kain. Na ki a celebrate na kaya birthday na nun the weekend na iu, ke? Ai po nang ni mais te po. Te po taki a maisi kora kora iu anna rata po ayo te aroa nusiran, ke? The weekend na o, the weekend e ming maina, the weekend e ming maina, ke? Inang kang nga ki apo nang ni mai sine pera kiribes community yon o ti aro ai nang ka kore pa kai enora ki te makuri kora kora iro ya rata ara kiribes community sige ara tenan sine kiribes yon nu siran mai si ya nang kora kora ne be yon te tapo ai yon ai re bon nora ki ne ben diran bo bo tak ai pe su su ke ya kura su ya bo te kura sin ne bo tak ngai re te tai ai yo mo puni ne be diran bo tak ai pon na tai en ipo na pen the weekend ayo nga yare sanga na ber ara kati ki roi na go ya na ki a celebrate na ke ya men bu ka merwa ka ya bo ta ki roi ayo su ya friends ke here we go a happy 50th birthday na kon te unai ni ani maria ki ra mesua no koron ana kan me bu indiri ken the week ayo are ya bu ka merwa ki na na tabo e tama ki ma khaura una be ke o ai pon te kati ki roi na ben kon te ronga te te ni mani ta bu ka na ampon be ne ben no no ri ana ma mai gigi dem de war dem Brandon tongani beya happy 21st birthday de kameru ne bere na ponde to kono pung ne be yo yo anda magi makaurau o ipo na konte te ina ini ne mara dewis happy third birthday nam tabo e Auckland ne be tamaki makaurau benta ka kakati kiroi men ami kongra yo pemen gi bes kamrara ba kamasan roroni ne be ka kamero roi ne yon pemen gi bes me ami usu ke o ipo de shout out them mai su korokora ne bena koia ami family and friends who are coming for through for you guys and celebrate men kami de tapore kamas ani be ire ami tapon celebration kaya saka no man te kai de hani ni yo tapi kan nau kai ke war man ke sa celebrate ma ya aya to kan kai unai ni tai ni man ni tai nai ni nanon de ponga yo the weekend ayon de kuna ayon.

0: spending the day about me take us and get you at your get with me on. I want to spend you on the men met the men. And the time by your car on one train katukana. Pun to to one the come point on me. Kan har ba to ye ye er ki run chora ki ye yo te ta para. Te tan bet ta ni ga tar po ni to one to one to one the day ya wa ko. One train karawan te bu boki e pun to to ora pet come point on me on to me. Kata ya re re ko ba ko na ta ta na ka ni kina. Ayara na ki pa fast. Face ke to F e te bukin face ke mom o e kona antara ni pa ka ubum ke ni matenten. A e te bukin arms ke tapon nangam o kona nori pa ingore ke to kona makinda te matenten na kon tapon nangam arto kona. O S e te bukin speech o e kona na pa ni pore na ki S na pa ron nam kakara pa kau. Taking action kita akan tetua tua makurin tetua ya uman tua aku kan arah apa iya konori apa ini kenal nak tanya ni kan kita akan ni awak aku terpuni ya tua na tua na tua na kan arah apa ibu at ya nak kan kita ni pakai konori itu teman tetua mesti makul kiroi kau wa terpuni ya apa tua na tua na tua na ya kita tagi kan uman diminisi awak aku anda apa am kak makuri enak kan aku kau ni dekat kau ni apa nak kau meong
1: PMN Kiribas.
2: Oia pun saruna. Saururinga nebe tuwana te kati kiroi na koi a dein te rei rei. Kai a tohara ya first week weekend of a ya school holiday. Nga ya re sa pene ni posi na nuna. Sa pene ni posi panara na ngara kati kiroi na koi a dein te rei rei. Nga ya tohara nebe a ya one weekend holiday a yo. Men na ya rei rei nga ya re. He wara ke the song ora. Ya pun nak ikut awak sendiri ini pe nuri ni ada yang tererei nang ane pe ayah karibu karibuan nangi aje narun naya holiday ni kau kiri ngai pun ayah time one relax the weekend ayo ibu kin men na yare ire aya na mga tokara ya second week na one the week ya naro o i kan na ya mga okira na pe aya re ire ay bukin takapene ang germ Ntere ire. Ngai ere sa kano kwa mato kuna iyo. O mai ye mai ye. Ipukin aya kokiri. Kano kwan kokan dia ka. Ate ntere ire yonu siran. Kaya tokara aya first weekend of aya school holiday.

ke a ni ara kati kero ina ko ya ta inte rei rei i bu ken to kara ken te to kan ka iro ya ka ya san ni ve ka no se na ko men te te ka ten one term a celebrate ya first a week of holiday begin the term 3 you on the week ayo ngayare kwata ya na bete songra at the world teachers day and ana ina buka merwa ke na kon ni mewa na kito pan te mona pon ngai mai rayo wo wa tenga o wa pi ma ono wa ngayare sna mga posi ri ki panara ka kai tau on na ra ka tiki roi na ko ya ara teachers ni ka pen ara kidibes teachers open ni ka pen ara tan dei rei ye au sare rei am sare rei pon na ra sare rei ni ka pen pon denan world teachers ke denan teachers around the globe i bukin na ya to kan kai dunga kin ne pe ya pon ke to celebrate ya pon ne pe na kon de mana pon ai mai ra yo ni me wa no gito pa wo wa tenga o wa pui ma ona wanga yaren kanan koi pa ye yam sari ri me me tena no miro una ke ke to ko pon kan nga ne be am appreciation na kon nam sari ri ri ta ke na koi na a pon nang dawa tang kai pain ri ta ke ke ya nang automatic ko pon ye nang instant ke ne pon te tai na ri ko na message na ko yanga yari tirana o ri pon ti te ber te facebook na be ngayare tai ta para kana ko nanom na ko nam sarire ang am kara para pana ko ye ke celebrate them na ye wow teachers day na hon de man bo ngai mara yo ni me wa no gdo ba wo wa tanga o wa pi mo ono wa o what is the song ra ke nam ko ra yo pana ni gi bes sina celebrate men ko sina celebrate ni ang ara sarire tan sarire ke ayo to wanta ko na meru ya kan dormant ni katata i ke

Oh, te tenga ya pangka kan kuat la wan te nu kan po ngayo ke ai pan te panan ka mauri men nam kong rayo banan ki bes meiro ngai tata ni tata yo o mi producer e Charles en noka o te mama ni ngai ke ta ka uring na ko mi ngami re kam suain ka pe ara mi bu gen teri ni ni na ro ko yo ke ta ita para ai yo ta inte election na en ro coming up ke ngai re te mama ni ngai update mi details kana ka mai enang ka hawa kam na update mi details ke ong kami ya ke kamsoin dinerin e may mai na kamas paro ko yon New Zealand may ay ay yes ante kami permanent residency ke kami New Zealand citizens ke ong kami ya ke kamas pa turn 18 ke kamas ang turn 18 de mamaning ane pa enroll on votes and then the voting arena e pun ka katano ata ke ke paninin rogoro na de ke update ni kami kami details na kon vote dot and said ke na ko na bay ya facebook page ba pun kai de ke na bay ai i bukin po ga ma ya re tema maning a ke na kha kha wak I'm right as a te te nu siran ko e ke ko e kai nu siran pa ko na vote ne ben dai de election and a royo sa bon da pera te te banan ka ha ring ke on ni wo ga ni ya na ko e mi ke tema maning a vote e nang ni kha kha wak e wara ke a sa ta na mi nan te wanata kuna ta wana a wa yo mo ke au esa

Oh, bunda, te pe ora engai te minister song rai bo po jawa te tauana ke, te mama nga jawa tauana re kore manga roana ki iron chau se no kai bugin ko han te na news pai kari ki nanu te week e yo nga yari. Te ki ke na ge ge me. Roani ra te mata roani ne basna manga pun ka han bo po ne ar tai ke ne mama me re kem jawa wo wa. Te mama nga ne pe nanu jawa tauana ka ki kusna manga ko ka te me roro me te un mani ari ne re pe siga tom i bugin na ko ngora i bugin na ka teini kiri pes ke ka ka ur ngaki ra i bukin na ra ka teini kiri pes ngai te mamani nga ane te awa to wana ri kaki a te mamani nga kwa kandam news in te awa to wana sina masara wa mennam kwa ngara yun te awa wawa ri na tuke i panani kiri pes me yon o te arwa nusiran o te tai ya yon mo angkani sina mga kwa ka to wana te tene nena kwa yu mare story to tell me iron peti and ayo to kuna ri kanga te akan te humanization ke te akan te isin to toko i buki ta ya story tinan ka nga kipun te kipun kora iyo ka nga pun na iya musin na no me iya iya pepes te na nusu ay katenu nga ke a ke ya nga iya karak o iya pepes na nakin na iya rongrong ke bukin teisin to toko ke pa te rana aro iya ni bu rana ni ka ka kaya po kaya i buki iya usu na siya me kaini iya family ya ke pa nakin ya berota kin tiwara ke kura kura

Kona mwere ngete sangura men banan bia men kiri pese mei New Zealand. Rami Ngaiten Charles, how are you? Ami noro o doi ka ki matoto. E bukin te ngorandi au a ayo pun men bia men kiri pese mei Manukau, Auckland, New Zealand. Ki ke mei kei tana ndo kona hoi bukin ami ngora. Kona mwere. Esa no musara men te mea o ayo the former speaker Hadrian Rawi o anariki ni mea o pun onupime ni mea o. E taku te rorongo ares karakia pa e sandiki pa te satei bukin te tai au auru MB ke te satei men te liku uatanga tipi me aua na kon uatanga au wapi me onaua. E sana pa ndiki pa ngai e te spikan te au sentei but men te liku ka wapi me uaua au wapi me tenua. E taku te rei pa hempi Camel Sabaloni pa pon te amata e pesi karini ekina en te au sentei. E tapen karao angai ai a kakai rongorongo tana Brisbane. Te makuri in siri siri ari karao ki ke sandiki yon Christchurch. E kunia ki ni mete teine ni muengana yon Perchurch Street in te moani ngabung. Yanga ana rongorongo nako iyo Brisbane ka inti au sinapa ayo ataku Brisbane pa aki ate kakame aku eriki nako iyo ameta pun men takam nupa iya sandika iyo. Ako unga ki ngai tana sari reiba ana rein karao a ke ta roi ma ke nakin na yabui ata interiri ka yerang ni gora gora bona kin te ai i lo ya ata interiri eta gutero gora ba de nzqa e ga menda pen ka bona ati artificial intelligence ke te ai no ma ke nana ba ya i te wara wara te gora buki o te numera o era ka yon one with the percent is in karon tan na ma ke men te ai na ari agora ia tena nometa. E tako te Education Minister Erika Stanford pa tangira ki te AI marking ni maake nana pa te internal assessment men te ririk uwa tanga a wabi mewanu. E san kata unna the Foreign Minister Winston Peters dara an comment ke te ake na kiai pa e kitana the Paris Agreement. E tako te Green Party ko lita Klaus Wabik pa yaki karakia mua te swanga kina ki toa te esa yaki esa ndaki karakia te advice i mai nai apon ki itana na te maroro o hata kuna pa te Green Party pa eriki e o ena kona ara pen ka mea buwarun ana iroro New Zealand mea pen te EU niko take me te UK eta kutu di kina pen e pa te to tanu nuni ki o tanu yuki na pa inapa ana kaina nona pa te iroro te markete. E sanda ko te Finance Minister Nicola Willis pa aki e te tain kapermani. Menda na ribos te Treasury pre-election update a USA te tifizit e te peni ke kiri ka aki men o noua te simare wa nunga te pidion uotanga wapi me o noua o uotanga a wapi me sua. Te kiri ka aki ane pun men are te pui me to wana te simare awa te pidion ina non mei. E tako Willis pa e kaungano na runduran te ware ane me e dia i te karaurau yon te kapermani. E swai kora koa ana kea ka te lipa pati i on te fiscal update ki rongorongo te mani en te tai eo. E taku te rongorongo pa ana kaini peire i bukin te pay equity e nakona ana karikia te mais e raka ki e nakon te pi me te nua te pijun te tara e non te awan lirik kana ia tau teka. E taku una pa Chris Epkins e nakaina nori ki te tai e te maroa ana pati ni kea te roi te nan figas. E kera ken kai pon te pā e te diesel, on te maisa e te nua te bimerua o te tāra, ke te nua te tāra te bimerua o te sains, en te rita. E kera ke te maisa i o, pon i nono te namakai nā mei. E kauring te economist, ke toa tukara ke gana tāta pe bukin te economy, pa e nako nā ana pē nuaira ke pon te nā namaraki, on roa tana pē te arun pon te mamananga, ni kera kena pē pon pāiri ki te peua. E rika i o pon mento global tensions, in te pu puaka e te pena pendiki ngai pon iru ia pen nako sinanuku o men na pa ana pa vaere Amerika na ki busa mai e te nā New York pai men nā pa te pua. E aroko ana pui te Greens Party in te mais e te pui mao no at the percent. Men no sinakon pui in the latest One News Yarin Pool o aia pui ei ngai ngai te kapeni ande tata. E tako te kouleta Klaus Wabik pa e kandana ngai pa e narawata tēnā koa e ana taua a kaina na pāti ke tēnā portfolios kana aruna pa ari in tau teka. Esan resigned the Tauranga Council ke esan kerikaki on resigned the CEO men te Tauranga Council.
Edika yo pani mean the review wa de san karo waki pai e kunia ki ai pa taka bonu pai ni mate men de ungina ko ke en the landscape pa ya sandiki e bonu kona an kamen tutu ko waki taka bonu pai me ai ata ku tena rate payers is the pai san karo ya te CEO un te tauranga council ngai ya ke dikak an kamen en tono Esa ni kapua anatapu ki anausin mea ka tiape e niwe yon Mangere Bridge. A yo buni bukini buoga ya kaina pana yon New Zealand. O ata uroa inka inka reke ya tahan makuri enti au sane. O yon PC, esa na pana kai pipita ki te tenu bui de kilogram de cocaine. Ari esa ni kawa kina ki enti au sinte kapo hui pa te paine kokoa. A yon ia ki muina nga ina konti brawa. Ata ko tena presimen ba te pai ni ka hua ua ayo e pun maen saka aki ilu nti ameta ke rapatana pa esan pili nako kito esan nako a pensina nuk overseas. Au, ai kane te pego tena nongorongo i bukinda mi orang kami an te au ayo te ingari ki te kakaita unoko i mi bukinda mi tai nongora in a tikaroi a mi ongora the weekend. Tai nana pai ono the weekend nako panan PM in Kirbas New Zealand Charles Anitatoni. Sabomo. Sabomo.

0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: O kone me aurite sangra nam ka ngara yu banan giri besi me in o tjero. O nte te yu sinema roniko nam ka ngara re te weather forecast. Ibukin tawan kanwan min pong nam ka ngara ayu. Narun nare ko tatane ye ye yo sina tara onun narata po yu ay o tiaru anu siran men te North Island o Rurikaki na konde South Islands. Imi nani o sina mga tara onun na pera e kiribas te boboto. Ai wara te songora antarakin kane te North Islands yo na o tiaru a kane makina ki kaitaya pa ye te roa ye ni iriana ki me te wanang nang. O wai pun tiaru na nebe me whangarei indi tairiki ayo. Tarakin kan ya rata bawa yu tamaki makaurau o e kana mekina ki pa yei te roa yei ni iriana ki me tautana te kakarau. Tapo ta peua o aipo ni iriana nebe me te tapo e Tauranga, Rotorua, Taupo, Napier, New Plymouth, Palmerston North o Wellington. O yon kanu te tapo e Wellington, o kana mekinaki, yon te tapo e Hamilton, kana mekinaki pa yei, te kakarau yei, ni rianaki me te tapo e Kispin. Sina ruara kāki na konde South Islands, o kana mekinaki yon Nelson pa yei te roa yei, ni rianaki me te wanangnang. O waipun te aruna nene pe me Blenheim, o Christchurch, Te Maru, Dunedin, o Inwekako. Queenstown, kāna te teire kai ua, kāna mekinaki, pai hei, te roi iei. O wara te songora, sina tarang kāni onun naratapu e Kiribas, a pera e tangiraki e Kiribas, te pōpato. O e kane mekina ki ngani na pe makoro e maki nupu taritari pa yei te roa yei de tairike iyo te utana te kakarau iriana mera kei a beyang tarawa mea mai yana e kane mekina ki pa yei te roa yei o kuria aranuka api mea mena nous e na yei te roa yei ni iriana ki mea te utana te kakarau. No nous te pito ue beru anu kunau e kane mekina ki pai yei te roa yei o nōtua ta mena mea rure e kane mekina ki pai yei te roa yei ni iriana ki mea tautana te kakarau. Sina tarang kane pāna pente tairi ke iyo e kane mekina ki pā e na yei te roa yei ni iriana ki mea te wanangnang. Te rai nang gane te taire kai iyo kane mekina ki maina iei te roa iei ni iriana ki me te wanang nang o tautana te kakarau tāpu te peua. Tā puairan te taire kai iyo kane mekina ki nepe pahana iei te wanang nang iei ni iriana ki me te utana nepe te kakarau tāpu te peua. Kiri isi mesi pon te aruna nepe o kanton nepe te taire kai iyo pon te aruna nepe me kiri isi mesi o tā puairan. Ai wara ko te sangora re me kanne yare ai punna yu am with a focus are a yasan de ke nanin pe nam ko ngora yu paran ki pes me o te aro anu siran o ai pun te kai ta una khoi mo te te kan ira ra na khoi tar taram safety ke uringa me aurim ina non me ra wan pun ka pung na kin te te ka wai yu pun yan na pe petam ke me aurim me nan ka khawa me kai saka to kami be wa re te me auri te ra yo te tapo mo anta ine ko se manga pun the weekend and aroko you begin with a forecast. Talofa, talofa, kia ora, nam kong rai yo panan kiri besi. Te tain gai pun te peo te mini, so kwa tana kon tiawa te tauana yo, ke? Sina ong rai mo tauana te kona yo, ke? Wa ki manangang koe te kiri besi. Au ruringa te kwa tana yi min, kane kona ong rai te kokan te meroro me taunumane a erini, ipukin anakete te kiri besi. Te mamani nga ane meiron te unumane a re peisika tomu. Au ane nkane te topic a re yaranna pa eka ngai te ania. Ngai yari keke mei te songra te bewa te minis mean kai ke a bon bobo i te te kota i min te te wata ua nanga yare no mei karike a ongom karike a spangam men nana mero roto unumane a rine yo i pukin kanuan nam ketong koe te kiribes a reo ko ngora no kondam kongra yo panani kiribes kiribes.

0: tiriri na lon tikirayang. At kay ni kami ano kakangay. Pakangay yaron, iramu na metan tay. O ina binubino. At inan na papa ya ikarawagin sumuwa kiroy. Bayara ipon di banana. O tiri banana ipon tira pakaw. O inanon na pan meaw na pa tigiripas. Karikaya meaw na may inanon na pan ipakwa. At ikanoan in marawa. Akanoan in marawa ang kanya, tiyakawa. Ayari. Ewa atira pakaw na kawa. Iruya. Aray kaway. Tani ka para. Tani kare kare. Tani ka pipis. Tani ka sigi. Tani roa. Anang kanya, kanuan. Napa, tigiripike. Ma ekapunga naki, angina, inanun na pani pako. Atira, bukin ang kaya na, ang kanan siposi, napakawai katinungay kay, yang anti kiripes, ipuni yon na pana, tapay ya te mauri, te roi, at te tapomua. Yaki pobeti, yaki kainano. O yaki itaka, ganaan mene ima iya pana. Pa, inapakaw ni karikemea una ima, imarawa, ina pakau ka de gen me ona yon tepa ai kai da gen mena na tara tara meni pai ni karo na no na na pakau ni poro ngan nen tita ye ai bukin tara an kai si na tangin ka kyu ka tere ide ye yu si na ka kyu ka tere ide ye yu ba ka ngai tita ka nta ye kai si no ra tape ran te kai ki si no ra mangana me se ki no se ki ro ra ana originic se ki no ra wa ka wena Ia yang kena senori dan pakai wai kamai si sinakin na maina no. Paka nga ni kos. Ang kena kuata, upera ken toa ka, ada toa ka uwea. Ako kulan nora na pata na ni kapel. O tina pakai wain yang kanya na nga ni ko. Tina no kura kura. O tina rapa. Ni ko aki ko na kon na repondiki am ni ko wa ko na kompea. Narun tina pakai unimetang nga kwa mena inalona. Pai nangani ko ni kati metua arum turunu pai au tiroi a te tapu mo ganya tsina tara ate itiran mangan apu ngana ya pai ya kan tina kabaram mo kanuan tikira yang ate kain kamen te kain kamen pun tere pakau wa ya itinan yai usu wa kangana ki A tira paka wanya pun na rana paka umenti tira tamni. A di sanga na kimairu ya rinewe on nari au. A tira paka u tupa yere kanga snori an tae kai. Pa tira rin tungaru. Nka ya wies. A ya kaita na mpai ya kakaya ntina anda paka u. Wa ikanga aruna. Yon na apa ika apetira. Ma arakanga ngantita ya yu. Pa sikata yang dah merawai ya. Ma angina ya buat. Ayah akhir ke ina nun peida. Oh, sina pubusi ina ko ya terur wa angora angka ina nara teh angka iba. Ayah angin kami ya yo. Saya kina nun apa angka iba pun dapat jalan ni kapan? Ma makorona. Ma si yang ini ada tu ko wari ya ina peido ura tera pakau. Ayah nak kuasa nak kontiwa nabe. Saya kita amet amet tenda kakak angka ina papunia ya rorichen. Ikari ay na pwede ka punga na kina principles. Pa-akamende kina pairura. Matira po kina. Ang kaya ka nga sita po, may nangimuan na ni po. Pawayo ito pa yan ka nga sinakatayin. Dito kina iyon. Dayay. Arakati. Ngayaya ka buhay. Paya'y kakakawag. Ipukiyara po ito na mata. Dayay kay. Ika nga. Pangkana ko na iyay tira pa ka urum ni kayo ni kamen. Ako aki ko nanda nga. Kuaki ko nang teakin na. Ako siyang ang sipum. Kikuangan na sim. Ay po ko yan na sim mo ang sipum. Kuaki ang na pen. Kuaki ang niya na pen. Kapen. Ano ko na siyang ang narita pa ibukin mo. Paana po. Sibubusin kay na ko ina ni kapen ang kay sa amin na yon na utero o wapen eh. Apen ni kapen eh. Nika ni ko siya. Paiyay na pa ayoko na pa. Ay kapen tipitipik. Nangay na si kakawa pa erangin na no diki ay rong na. Nakarakangangan dito ay ayo pa. Yagi lang ni pede ni pede. Pa si dota na erik. O ngayarang kanaan na pa yay rong mi. asa buchi ngami ma takin na na ko ye na chimi ana ko ye chumi ta bo ye gam na ko ye pa ya ko shiru ro ka mi min ta ye kai dero ro entain the modern technology at the 21st century a to bon ayo ari a ko shi ye tan da ko ai ka ama ka ro ro di a ko na ni bo bo shi ya ro ro ngai ka ka ko ai ko na ni ma ko ha ki ra patan te ko yele tika ko wa te te ni bo ai ya de ka ngan te yai te rien ji pa a te ba ko a si na ka si na spa spa ya a si na ka te ni ka para manga na yong mai ron te gi pe se yo yo na ri yo ari ai bo bo ta ki ai ne o ki te ra patan a te ra bu ki na pa si na ka te ma to a te dan te te ni ka wai na ka te me to ara ta kaura ka puni ngai ya kina akida yo an yo na te ka te ya sina unia kin dan ka yo sina u wan te ya i te tau wan inne na ki tau wan inne pa ka na sta wan inne wa na bua bai ka ara ni ka kawa ga se ro kon ka in te sina tara aro ne yo aki me ta kawa kin dan te library kawa kin dan te archives pa si ka wa ba se ro kon ka Yon zinan, the modern technology, I said, that's a terrible one. I said, no, the yamata. I can't afford a cake, I'm in a tap with another one. They talk about the rebel way, yes, Pokunek. Yaka men Kuneki don't get to work. I have a man Kuneki never yamata. I don't work. I suspect I'm better in the day, you are spending the day, but you know the other day, where I like. The way I said, Makurion, are you? To Makurion, the way at the sound wave. As Magurion the Payer, and I got the law of reflection. I didn't get a bad time. I had a big idea in Gay. I step racket. Men the Baco may ria ya Bakashu, Ayakaroa, and Garoa, I had with the modern generation. Ayakapo and I did a Baco Webo. I had it by Takakinapo Yakamimi. She got a Nora John Nabankai. She never was the minister as got to be. She got a dead and go away. Na ko yara ko ra ge me nei kana tang kai na aware tira abu kina ko ya karo wo kini pa ro nga ki tira pa ko ni ka wa kina awane na kari kida ke tiro do to wana me to wana ngai dai ro ra sek pa ki ta wana kana pa o ara ka tei ai ka tu ko ina pa ko ka na pa na puta na ko ai kai ta wana ne ta yanga ne bi swa ndro ye Pangkana ka mga nani na mga nakon tupay-tupay yan akong tapo tapo. Awan ni takati yan ang nupuwaka ka titawan ninyo. Ang kaya, tukin na ba, yakura ko na titawan ninyo, tinapa ko wa titay pa eh. Ang kaya ano, kung sumuminta ay ay kay. Awan ang kakai, iba ng kabuto, meron yan ako yon yon na. Awata ko yan, kaya ka na nung abuya po na pa ko ang kuwa, sipu mahalaki ang kay ti, arun takati, ti yan pa pang aro na, tulungurong ulama. Ayari sa bubusi, pasinapinin, Ni kai ko jera pakau wa jera pakau ndara utu wa sira bosi ya wana dia ni no akal kabine ya kinta boki. Awana ka katire ya. Pana ko si tiruru wa kamimi. Awana ko na ani manga po bosi ya. Ai da manga dikipa dikira kera. De boya rang ni kakau ga si dia ni kakatong ai ai pon naru na ada language ada teak. Au ada cultural values katira. Pakanye e ko si ra ye wa ya na ki to ri ye ma tang ba an ara ara identity kina hakim i bu ko nt ta panin pangana no bo ye kina hakim ni pon nanu am ma ni pon dikiam a ko na ye a ye ka din yam a ye ka bo na hakim ba ko na ni yang o ma ta ni yang o ke o sina ko men tan university ye ka bura Angke ko kai tarai ya menam cultural values. Patinan values ay kana pa ni mena irun tkati. Ora pa ko kana pas na ge meru ya na pa. Sa ki pa ye ga aku ne ki tete na ke ka ke ni. Na kana wo ki formulate ti ro ya na pora tin ko. Ale ka ngas kudin da tei skona da tei ba kudin spiritual. Aw ata wo ki na ta nga nga pa aki buta na ko. Pa sita wanin ne ye. Ta ta ka tei tei. Takati yau si e warun takati tei. Pa takati tei si tau ima uri rei yei. O asika upai yei. O asika na kua tamu e pua kama yei. Meni pirin na rakai. Kana aruna pua. O ana tira arana makai na nikati tei. ada la baka wai kai si si ta wi bi na sira a se ki kona ni kwa mo jemen nanga na kwa ma tela bankai a tangiro a kana su mi mba a ke a tei e ya de wente bu bu si na ko ida kai si na pai ti bu gina ra cultural values or a language bin a te metoa si na practice it a si na spai ki na ki ta wan in the ye ba ya nga ni a te metoa ki na ki ra o a ngona ben ka katonga na sintungaru na kon pungi dak o tero ro a chame na ina na yo o wa ya ko sinte te yai tero ro aya ka mimi para ka di ya wana wana ara ka di ya no rat na kon tira i bugi ni ko akara na kon me urida a i bugi ni ko akara na ba na kon tero ni paida a na kon aro na ba pasinara roi utaina ara te ka te me uri tiro ya tapmo ele ke ben te poye paru rei karawa aru rei yonte pa ben te poke wa rei yonte pa ni papo sina mauri wa sina roi wa sina tapu mo nanga kwa ki ko nani kare ke te mauri te roi yonte tapu mo nga nake te wana wana irum nga nake te re pa kou rum wa jama te apun ayara toiru ya te ekona nere ke te kanganga ntaino ko ipukin te ignorance ayara na ki te ignorance pa te akiyota Ada nan nanti mata ki, aku kata tak yang ayah aku nangis pakai temar buah waru kemana kan? Angkat nama ngai tu buah mata, begini mata ki, aku nak pernah dekat sekarang. Nih ada yang nak kau ki, tidak pakau, aku nak nak tidak pakau ni mata ngau aku nak nak ada pun dalam amu region, ada pun di kiam. Pada pakau makan yang ayah nak kali ni kau buat untuk potan nama mata. Aku nak tanya ini nana, ayah, baik aku nak support and principle. Ya de kanga kain ka sko ko kyo ka tpo ya ya ka ka wa kina pon ra ngin ka ka wa pon kana kam pura win na nu wa ki mi ya kam ki ma ni ka te na pe mi a kam ki ma ni nga ta pa ka una a kam ko na survive ta ko na ndo ti ta ka ka ngai the out of state pa ya kan pa a pe ni te pa ta ya ki ko e kou. I don te sa wana wana kangai. E aki kona nau tok teit. But the principle that inanona e applicable men mua ni karawan te wana ape ni karapuang kai. Pana kone kukunga i karar. E. A yare toa se kangai yo akan ka anga te example te wana. E tako te teak. Te kiripa si ipukin anua napena yei te o meanga te o meiaki, yei te dry season or yei te wet season, a e reserve, e kaiko i pa e accumulate pa in tein te kangang. Pa e onga sawai wia in tein te te kanganga, a pi onga tein te roi, e kaiko, a tein te buaka, e anai, a anai e meia, men te poi e anai ki pa tōkai. Tōkai te lea tipin, a re te ausi, te peta a karawaki. Pa e na sekiwa te kiripesi, A tira anka ni tira an application de tokai ga semen and modern technology and the cash economy and semen ye is and a principle of the okai irang in the applicable on the pong ayu you on the cash economy but tira an ake jipin me ye yam pin ya pa apa kani ka tuwa wiki ayam mani and a te mani o shpai ya narun ala kwa taya ye ikanoan nere kuna anaya o ye kanuan te okai. Ye kanuan nere kuana ia, ye kanuan nere te okai. Ye ipain nere kin te kawai. Ko na kare kare ya kanuan te, ana principle te okai ya nana ia, ngai na kon te pai, na kon te cash economy, ako mene ina nuna ngai. Angin te wana ape ma na kanganga ni kapene, si men te mane, pa te mane, ya nana ki, pa ngai ya te pai numakuri, kaya aintua. Asika kwa uwa, Angka yaro ko the epidemic at the coronavirus atau apa ada kiri kita pula. Awak ika survive pun kita ya yo. Nak yang makuri yang ada principle tu okai. Di mana baik awak wealthy pun kita ya. Ngai ya escape mu yang tekanga. Am di mana baik awak wealthy pa poor a suffer kita ya yo. Awak yaro ni pun di mana interview tu families. Ngana kau ki apply. Wa ki apply the principle are te kao ki nan te oka yo ate ate buatara wa ante te ia yo kona pun safana pako kai rotaki na ate ra bukina pai sinanukua ana reire isubu yo ana basic principles yo ana cultural values au arun da lo aki kati na yare ipu busking kami na sentungaru tari no amane rana da bu igamme na yai gada yai sibu mi yai ka me au ke ra mi yai ka atai anai da pakau mai roya a ka wa kin dan tepuk a ka sipai sipai ya pa ya ro the generation de te yai ai a kona ni karai wai ka ka min yon ane ipu buk de modern technology Tira pa ko wa sa mena ina no nanga ya sa mena ina no te pora un ni metang. A ka ben ku ne agin ku iru ya secretos. Ta pira ba birato platos. The nine principles in the physics, mathematics, formulas. A me iru ya na agin ku aga kai. A na ka modern scientist te gan kai. A base na pa me yon ya principles. So in kanaru na pasi nakati matu arakati. Awa na cultural values ay kapundang ni kakawaki. Pasi na diya nature them. Pasi na kawaki na. Pangaya kakatungara. O ngaya. Dupay, as kakawa, pasi pundang ni kakawaki ni. Pasi di ngaya o ini kakupay. Saki ko nandang ni nupuakin temane. Masi nupuakin kanaru na pa yay temane irura. O yay na pa. Ara. And a national identity. But I said, I can go away from the enormous thing. I said, I'm going to go away. I said, I can't go away. I said, I'm going to go away. I said, I'm going to go away. But I see, cover the outline. But there are the importance of cultural values of our language. You are going to go away. You are going to go away. You see, that's a yawn. The surface. Masih kau nanti tua na yang mungkin tua na, ainaki kau nanti pene, bangkana sekapara akan nanti kira yang, ni cera nana, ah, dari kita amet apa amet tak, eh, tua nama nai nurat, nanti tadi mau ayo, cina kawat cina basic principles, anak turun poin kami, dahin tekanan ay, dahin tu corona virus ayo, yang ni kau aku nanti dia in apply, and principles. Of Kiribati principle and value. How can I tell you? When I survive, learn teacher, the one I met the one. Why not the cardinal in the Tongi Abbot? Why not sustain the Makuri? Why not the Tongi Taka? Oh, I really you can happen in the Wakanda and I will make that kind of command. Oh, what a national anthem, what the Wadi is there to Kuna. You cannot go on a pain. I talk. Tau wanin nanti roi di. Sina posesi un pai kara roi. Kati ye kara roi. Kati ye ka uplifting. Kati ye ka uoskurake. Na sina aki tau wanin de. Ni kati ye ka sina uosina di kati ye. Ke kati ye ka anake ka poye ye tari na ye. Sina ngiria ingkai. Nuposira. Patari o ngai na inanun. Tiapa asimeaka ye ye ka simeaka ni rua. Asin na tapakara kaya pa, masinagi kanawa. Tay ka kayo ipon ni meron nara. Kita tapakan na kino na tuman ng kanaya to na kita kangang. Tapi na ni kapan eh, asin na ipupuk. Punan nero ayan wan, tina sintungaro. Okay kaya, pay na tina nuri na no. Ah, tay mawa matuwa mi. Pangaya na kayo din kami. Inalun, kawaye karoy. Kanaru tawi ta puter ru arang roi pa eo ami ami kai ri pe kai o ami kai ri pe pon ta an obstacle na mi makuri the obstacle nam learning the obstacle at home between wife and husband medan te tan tang ai ya te pa yere rang ni ka ka o ki ata ya po na to kan kai ai ko na kan an to kan kai ai kana kui di nan no na ya ri di tamam mo sinam Asibum. Saya kaki kaki macam nangan lagi. Dan itu kapan yang bocah ke mohon kita nak kita pem. Ada kan awak iya, ya kan awak kita pem kita. Atau bocah ke yang ni, anak itu orang pasti pakai korang. te gere pe ka pora u koi ai pa wa pe nda ngani ku te na te ka ka ka ku na na a ku na pa ina te to ka ni kai pa i diam te mauri te roi a te tapu mo a wa ka te te ka ka nga ya den kai ya ma an to te te ni ki te na ku te mo nga a ka su su koi na no pa ka men se ni pa nen pa ka te na te ka ni Nda paka u na koi mo a ka te ka ni ka pa ia. Ta ku te te ka kind words never die. Aki mama te te ka na pui. Pa i diam tai na. Ia re te nesi ni kiripes. Te nesi ni tungaru. Ki kome na ia i o na Aotearoa, i o na Australia, i o na Kaipuke, i o na Tāpuna, i o na Europe, i o na Asia. A i o punta pana ana pa e maka tapuka ki mai roni. Te unu maane te menna, ara punu ami unu maane te menna, me i o na Aotearoa, i pukina ka pukai ami o kurei mi, tina nana tūwana, sina kukurei, a sina ua te te amo, pa iri aran tāina ko, te me mauri, te roa i o te tapu moa. Ngai, a i nana tāi te oraki, a ia tāna te o nāpe, a sina punto to kani kai. A i kai tā, te aka te pua, a i kai tupai ngami, ni ka ungai nana mi, ni ka koi nu kami, a ni ka nao i rangami, te tau roi. Kanaka kapaia, na sira ai ka mane o na sira ai ka aine, ai ka kamena, dapu ai ka kakua kuru. Wana, ai te ami in tātaina ko, na nami pupurau, te meuri, te roi, a te tapu mua. Ambesi napa, kam te tike roi.
1: Awani a karakoi rana pentukin nara maruru, an te taia yu,
2: PMN Kiribas.
1: Sama abu mua, tike roi.

0: Hon Maori ki na wan ta karanga ina te mero ayu men nam ta pori ko ora ye na konam ko ora yu me yonu siran pi men kripes to ai mai na konam me su no ko ima ima in to to gen narata yu asu ko gore in sba ta utana ti to wana te spasu ba ki te te hanu pe unam ko ora yu are the thoughts of the day to we ka yu as kan spa na te hanu pe te men na te sane ni ke te sakario te akita me ye mere ka ran ki na ki Johnny Cash eta all your life you will be faced with a choice. You can choose love or hate. I choose love. Ina nani me am o kona pona itara meri neri ne ka ko koro. O kona kona andi ne te tangira ke te tangi tangiri ke te diribe ke ta gairi diribe. Ngai itangira ke ngai iri ne te tangira ke te tangi tangiri. E wara te songra i do bai pona me ata ro ya na te ha de sibas ba to wa Johnny Cash ke There will always be two choices. Me apod na koira ara neri ne askandine ye ina nun me ara yo bato askandine anta me aro ke to ayaki ta me aro o ina nun ne bena dera yo e ke bena koira pa ngai e irine ta baya ta me aro nana ri neri ne dine ate tangi tangi ri ke ta tangira ta kanda ninga bai ye wo gam de espas ba wa rere ga yo de songra ay ne be mamusu na koira kaina maus ro ro monage ko bo me ngai ke to apod tom ne makhori Daya na taya to bon ya ina be punganan des bas ba yo ke to ina wana ne be na koya ina no ni me awiya kana ye ina no des bas ba yo ago kan a spaya ne be na koira ke na koya ta no ra yon pmn ki bes ke to ye ina be des bas ba ago ta ye ago nang tang ri ens pa ya na koya ni ka pene ani ki bes ai ka ngora nam ka ngora yo te ta para kona de ta ki ni me re na koira PMN Kiribes at PMN.co.rnz. Ke kona na ben de ta ki na koira na Facebook page re PMN Kiribes. Te khati ki roya bes na koim. O han down ta na ko pera re me mete na no mirouna, i me mete na no wirouna, o i me mete na no rai irouna are Kiribes te boboto. Te Maori, te rai, a te tapo.
1: Ko pes ndava New Zealand on ne, i bukin na boto ka te metua na kon ra kongora.
2: You're now listening to PMN Kiribes.

o mendam katano tai kani e pon te pegote minis ki o sa rorogo na rata ere sina mama me irarike mare te awa uo ua sa te pega te panangani ka kai tau te sa ngara na koim kai kwa san roa nira me imuana ni karo kari inang pua rata ini mama me irarike o sa ka karapara parikin te nipukin nam company kai ko me mena irarike ra kwa san rin eira maam sa kame rorogo ina nante uike na iyo nam tapu are kongora me kai si te pega te panangani ka ngai na koi mi kam besen da ba kam na mesuro ina nanti tairi ke amante te mero ayo ke o happy weekend na koi mi o na koi mi te endere ire te kroi mi holiday ayo and I hope ai ka kanua o kamunga na pe na nanti holiday ayo te mama nga te Fiji language week it runs in the bong ayo a wan no kido ba wo tanga o wapi mono amante da ba sa ayo o ai language theme ha ngai my language starts at home and I need to speak it every day. My language starts at home and I need to speak it every day. Ay arakanda ninga pa ere kine bes manga mendi language week an de begin de Fiji language week a happy Fiji language week na go mi tari na mama ne rake poni ere kire kemi ne ben ibukin de me pc ke a te gro ere kine mi ta bore kamena ye yo sabo bona gonde weekend na ro gonda ina yo ara kamta tani ye ye ro mi ere yasan meru ro me ngamin te dairi ga yo ngai ta tani ta ta yo o chao suno ka nagi agi to to kini ka kapo ponga kanwan nam le language show ayo mi bukin te hel to ko wana ke te dikri bes ina non nam ko ngora ayun tai na tikirai a sapopo na kon te wiki and na ro